lii ñu dal du am natt lu mu doon, bakkan disatul, alal ji dem na. Yow alal ji nga saytu woon fii waran koo maanaam liggéeye ngir am évolution, yor sa njaboot, yor say waajur, alal ji nee na fër dem. Jox nga ko benn waay boo xam ni daf laa nax. 200 personnes, 300 personnes, kenn ku nekk presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko waa joo xam ni buy départ dana duy lu war a toll fukki bidon 20 litres yoo xam ne ndox la ciy def. Nga yaakaar ni essence la ci def, de essence gaal, fekk ndox dong la ci def, te récupéré na seen xaalis bi noppi. Ngeen départ daw 10 kilomètres, 30 kilomètres, 40 kilomètres. Aha, ndox mi commencé mu ne ah buñ wàcciwul essence bi gaal gi dana diig, te kon ñun ñëpp ay dee. Léegi nañ leen sànni bidon yi. Su ko defee ñu jël bidon ya sànni, ñu yaakaar ni essence lañ sànni, fekk ndoxum kese ca nekk. Ñu daw tuuti essence bi jeex, mu ne gars yi essence bi jeex na de. Léegi ngeen di wëndeelu ci géej gi ñaari fan, ñetti fan, mu seet seet teer si waat Dakar waxtu fajar, nga yaakaar ni yaa ngi Espagne. Mu ne ay ca fu waay xam ne bay boppam, ngeen daw dugg ci dëkk bi doo wóolu lul asamaan seet, nga dégg ay njaganjaay yuy woote Grand Dakar. Ana sa alal dem na. Wa naxsibil amwal wal anfus, sa bakkan mën na caa des, sa bakkan mën na caa des. Kon li xew mooy dañoo desacraliser lu sacré woon, yàlla ñëwakum nattoom. Dañoo desacraliser lu sacré woon, yàlla ñëwakum nattoom. Sun borom daf noo waxoon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sun borom nee na addina bu mu yàgg mukk ba ngeen doyee di, mbaa ngeen di doyee di doyee di lu ci kanamu tubaab yi. Ñu ni ko lu tax? Mu ni lu yàgg yàgg yéenay fare kaw, lu yàgg yàgg yéenay fare kaw. Ndaw ñi daw jëm ci réew yi tubaab yi ngir nee nañ dañoo fay sàkku teranga. Waaw, réew yi tubaab yi di ngeen a yaakaar ni lii nu dal dalu leen woon. Akay lii nu dal dal na leen, daloon na leen. Mën nañu wax ni sax ci Afrique lañ ñëw ngir ñoom dépendre ci Afrique pour soqaliku. Waaye ñoom ba mu leen dalee dañoo seere seen tir, am jom, boole seen bopp, defar seenum réew. Alquran daf ni in yamsaskum qar'un fa qad masa alqawma qar'un misluhu, li leen dal yéen waa Sénégal mu naa mu ne daloon na France ak Amérique ak Angleterre. Waaye nag wa tilkal ayaamu nu daawilaha bayna naas, man yàlla maay doxale noonu jamono, kii day aye tey bu subaa sa morom aye. Afrique moo aye léegi. Ku ko xam looloy li am, ku ko xamul looloy li am. Yàlla nañ yàlla may nag ay dirigeant yoo xam ni danañ xam ni Afrique aye na bañ teg Afrique ci yoon. Loolu mal asaf, xuma ndax dana am wala déet. Yàlla nañ ko yàlla defal. Voilà kulli xaal, wërta tax nag benn africain boo xam ni nii da nga ni yow li fi nekk jege nga pouvoir, il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement, tax nga bëgg a sacrifier sa ndawi réew, dara jëru ko. Misaal naa leen ko ci imam Dikko fële ca Mali bu yàggutoo Njaay. Gis ngeen manifestation ba mu fa def, lam jur ana fu mujj. État ba fa nekkoon moo ko joxoon passeport boo xam ne da daan fekke mu xaadara yépp ci addina bi. Waaye gis nga ba mu attaqué état ba def manifestation ba état ba daanu, ana fan la mujj tey ñu jël état ba nangu nañ passeport bi, mënatula génnum réewam, mënatula wax léegi. Xanaa kon la woon moo tane la ko mayoon mu mën a fekkee mu xaadara yi nekk ci monde bi yépp fu ni mu dem fa. Loolaa tane xëy na, waaye fi mu nekk nii ma nga ne mënatula génn fenn, nangu nañ passeport am. Kon mbir mi dee su ko faje tey tey tey tey. Yéen ndaw yi Sénégal, ma xamal leen ko, ku ko def da nga ko réccu. Da cee rawati nag suñu réew mii di Sénégal. Suñu réew mi di Sénégal dafa am lu ci am. Dañoo yaakaar ni ñii ne ci pouvoir ak ñi bëgg a ne ci pouvoir, dañoo yaakaar ni ñoom rek ñoo moom réew mi wala ñoo fepp xam. Dafa am ay patriotes yoo xam ni seen yoon ci élection, seen yoon ci président, seen yoon ci opposition. Xam nga ñoom lu leen concerné, lu leen concerné mooy république bi. Ndax mënuñoo dem fenn, république bi rek lañ am, mënuñoo dem fenn. Ñoom état rek lañ,
seigne muntaha etala man mi di wax yeen fi etala cheikh aboubakar ci tiwaone etala cheikh may ñass ci kaw lax etala ñoñu ñoy republique bi ñoñu nak sa buñu gisee lo xamni narna reng rengal republique bi dañuy daldi waxu dugg ci sinu neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye republique bi muy repelu parce que xam nañ lan moy republique ko ko wedi nga laj ko wa makka ba nga xamene republique bi repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis neena leen diw sangam neenañ ma defi ñew muna ma ne ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seeni affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu mun way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar nako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisati al anfus fa inal umur tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man nama bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafquna biha sen xali legi sen xali munu tox lu ci dug walahum ahyun la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walahum asanun la yasmuna sen nopp degatuñ dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muna muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci Seigne Touba lo wurt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun
wahum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo de mune gis nga ñooñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag momu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mune de nañ bu yag ahmad sawkhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer muna mune ci ñaar rek lañ sukkandiku muna mune seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mune bo deme fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mune xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lool mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doon sun culture ñun legi lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ki borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñuko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy nday diw momu ak yow kana kenn du tal sa nday rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxa jog waxna fi ni tok na taal sama radio degg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko défar bam aksi fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhaji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de seen bakkan yi
bama ko waxe ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko Moustapha Mbaye Sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxu Seigne Touba la Seigne Touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamoko ko ma khalaqtul jinn wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kul nafsi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sari adali wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut waye ni mala ko waxe luga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bo bu metti la andal bu metti waye comme xesson nako annoncer ba nopi munu wona ñak baña ñew su la nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne Moustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisayyi

bëgg yàlla, bëgg nitu yàlla, lan lay jariñ nit ki? Ndax lu war la, wala sunna la, wala bu dee sunna it sunna waajiba la, wala wala wala. Mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam wal awliya. Bu la neexee nga yokk ci wal ulama, waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam. Bëgg yàlla fardul ayni la, bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la, bëgg wallimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit, daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la. Ndax ñàkk bëgg wallimu yàlla day waral noonu ko, te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa. Li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam, bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk fardul ay ni, nekk waajiba. Suñu borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la huwa ghafurur rahim. Waxal ma sama jaam ñi ni buñ bëggee am ci man mbëggeel, buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen, buñ bëggee man yàlla ma sopp leen. Duma yam ci bëgg leen dong, waaye duma yam ci sopp leen dong. Dama cay boole jéggal leen seeni bàkkaar yowmal xiyam, duma leen topp dara. Loolu buñ ko bëggee ci man yàlla, nañ la bëgg yow yantu yàlla Muhammad, nañ la bëgg rek. Nañ la bëgg mooy bu suñu borom ne topp leen Muhammad, mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëggul doo ko mën a topp. Saa boo ne bëgg nga Muhammad te toppoo ko, mbëggeel ga du dëgg. Saa boo ne bëgg naa yonte yàlla Muhammad, waaye toppo yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mbëggeel ga suñu borom concerné wu ko, considéré wu ko. Moo tax ma di ko faral di wax léeg-léegi mbooloom association moo xam ay jigéen lañ, moo xam ay góor lañ, tudde seen bopp nabi yi na, nabi yi na, maanaam daal ñu sopp nabi. Am na koo xam ne nee na la moom nabi yi na la, daa sopp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye ma nga ne daaj ja boppam neen soppoo Muhammad, ma nga xeesal ba mel ni tubaab soppoo Muhammad, danga ko wax ci làmmiñ rek waaye du dëgg ci xol bi. Ma nga meesu ba ci digginaaw ga, wala mu garafaasu ba ci digginaaw ga, soppoo Muhammad alayhi salatu wasalaam, ku sopp Muhammad doo ko def. Nga gis ku la ni man sopp naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye góor la, waaye boo xoolee loxo ba seen ca lam ab lam mu takk ko. Soppoo yent yàlla Muhammad, boo ko soppoon doo takk lam bi. Boo ne damaa topp, damaa sopp Muhammad ba nuppi takk ñaari jaaro, ñaari jaaroy xaalis. Damaa jëlele or de, ñaari jaaroy xaalis. Moo xam ci benn loxo nga ko takk, moo xam loxo bu danga caa takk ak jaaro. Soppoo Muhammad, ndax boo ko soppoon topp ko, te toppoo Muhammad, ndax ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn jaaro moo dagan ci góor. Kon soppoo Muhammad, boo ko soppoon topp ko, boo ko soppoon topp ko. Seydi Alhaji Malik loolu la waxoon, Sahir Bayit wax na ko, innal muhibba liman yuhibbu mutiih. Nee na ki nga bëgg, ki nga bëgg, mbëggeel gi bu dee dëgg danga koy topp ba fu mu teg tànkam nga teg fa sa tànk, fu mu xool nga xool fa, fu mu jëm nga jëm fa. Innal muhibba liman yuhibbu mutiih, innal muhibba liman yuhibbu mutiih. Moo tax bu fekkee ni toppoo yonte yàlla Muhammad rek, xamal ni soppoo ko. Boo ko toppee rek xamal ni sopp nga ko, ndax wa man yutti ar rasul faqad ata allah. Boo ko soppee rek topp ko, te mooy da ngay fas yéene dund sunnaam. Luñ ñu sunna la ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek booy def nga def loola, sunna si yonte yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Cheikh Ahmed Bamba mi soppoon yonte yàlla Muhammad ni mu daan doxe la daan doxe, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan doxe noonu la Seigne Touba daan doxe, ni Muhammad daan solo noonu la Seigne Touba daan solo, ndax daa sopp yonte yàlla Muhammad ba nuppi topp ko, ba nuppi topp ko. Abdullahi ibnu Omar dafa bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba di ko roy ci lu ne, ba tax na mas naa war gëlee moom

0: romb genn garab fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam geleemam dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alayhi wasallam war geleem gi mu nopi dakk geleem gi mu jog bi geleem gi ne beurep daldi daw romb garab gi ronuko sallallahu alayhi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar momit dakk geleemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alayhi wasallam geleemam yesul mu yesal fofa daldi dakk geleem gi ni beurep daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo Abdullah li ngay def lan la mu ni lako Muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp Muhammad ko nopi ne dajje ak bopum neen sopo Muhammad de jotewu len dara ne ngaay da nga sopp Muhammad waye xéssal ba melni tubab sopo Muhammad waxuma nak ko xéss rek sopo Muhammad ah kay gi nga xamni xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni ne nga ni la yalla bindi neexu la te Muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram Muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé Muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la mi ndax shaytané waxon na ni ñi sopp Muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon Muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñi soppon Muhammad ñom goor ñi soppon Muhammad te ñuul ba melni kërëñ dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp Muhammad dang koy top sopp Muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika sopp Muhammad dawul takalam Muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilil la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yen amatu nas bi yen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de muni yen sama xet amul kenn ci yeen ko xamni ngeumam yalla dana ko ko nangul luddul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mu ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mu ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mu ne way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wannasi ajma'ina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul ngay deg walax njaay di lebu nan sama bopuma la gënal bëgg bañ na la muhammad bañ na lolu sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma an nabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de Omar xam ngeen ko de moy nit ku sincère ko ko nga xamni du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum ngeumum luddul ni daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal say doom bëgg na la ba yaama gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba yaama gënal nit ñepp waye sa bop nak moom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal du bañ na la loolu la Omar waxon yonnentou sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal du bañ na la sallallahu alayhi wasallam niko Omar muna muniko kon yalla nangogul sa ngëm wala yalla nangou sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lum gëmul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu Omar fa innahu al'ana ay bi mana yow Omar sa ngëm matagut Omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam niko waw kay al'an ngëmangi doga mat al'an sa ngëmangi doga mat Omar ibn Khattab la yaron sallallahu alayhi wasallam waxon lolou sa ngëmangi doga mat motax bala sa ngëm mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañu wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam gi rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida dulil to selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam def ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngëm yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yonent sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamne kum ne ci yow fekkone ngam yalla mant fress la muna muni matti ngako bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana beug yalla kub yonentam bam geunal la ludul ñom beug yalla kub yonentam bam geunal la ludul ñom neena fo gis ko def rek xamal ni musna mandar ngam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wasalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa ali sallatu wasalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina bu fekke amna banex mané xam nga banex adina moy lan moy bëgg muhammad seigne touba loolu wax néna bu fekké ni adina amna banex adina moy bëgg yont yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha néna bu fekké ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak bëggam ci adina ak ub taram ci adina moy soppi yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarub adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejjuk sariha moy borom geejjuk haqiqa moy borom geejjuk sariha moy borom geejjuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejjuk sariha waye moy borom geejjuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni fardul ayni مرخص أحمد بامبانيكو دهاني إلى مدح نبي حبساته دهاني إلى مدح نبي حبساته سيني توباني أنا لما بوسي تخما صوت خليما جمبدا دي تاك يونتي الله محمد مني مني بغي أجينة تخوت بغي ماترياليسم تخوت بغي تارو أجينة تخوت بغي جمعة جرفة تخوت بغي تاليب تخوت ñu ni ko kon lan mo la taxassot khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi bëgg jëm ji ci bopum la bëgg jëm yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bopum rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donent yonent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lolu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon légui lu ma tassu dañ wax ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad Nabiyullah alayhi salatu wasalam wa Umar yuhibbu Nabiyullah Muhammad alayhi salatu wasalam kon Abu Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li Seigne Touba xani motax mu beug Muhammad lolou lako beugé moy jëmmé Muhammad la beug mom Abu Bakar même bu nekul yonent beug nako rek da'ani ila madhi nabi ubusatihi neena bo gisé man Seigne Touba lima poussé ci ma sot khalima jambada soss da neena du garal beug yent yalla muhammad jimmi ji la beug mini abubakar yuhibbu muhammad nabiyullah abubakar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug Abu Bakar nak même bu yonent bu xamna Muhammad nekulo yonent yi beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam même bu nekulo yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila madhi nabi hubbu satihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la beug rek man jëm mi Muhammad la beug ñu ni ko muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena bu mu leen bëgge décrire kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ma bëgg bam gënal ma lepp muna mun khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fete suuf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bop ba jëm kaw tanki faré suuf néna muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala khadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc ak foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khar sajada ko seen muy sujjot rek jëm ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neeku ma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bop ba jëm kaw tanke faré suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man la yaqad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muni lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugël gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugël yont yalla muhammad lek nako muni mbeugël gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugël yont yalla muhammad lek nako ñene ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibé mu na muni man ci sama jimi bop sama deret ji man Seigne Touba radiyallahu anhu legi jotena ko yonntu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wolof nyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbal ja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmed bamba moko bindon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibé ni ma laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet tol mo don laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yagge ci cheikh ibra kon xana cheikh ibra geumul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibra seigne touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne musuba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu seigne touba masnako wo ñuko musuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal dikoy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jugu fa nak mang ci ndigal la seigne touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall match soble mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh rahima fall dafni cheikh rahima fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jayanté ak man dafni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu seigne touba ni ko lolou cheikh mohamed basir netti nako ci minul bahil qadim muni ko seigne touba ni ko yow de kon mag yow ño bokk xal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg net li moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibra jaaxal na ma muna muni man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako du tax cheikh ibra bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako neena du tax cheikh ibra bama mu ni way mayit fayna ko kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neena tax talib mi bako seigne touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al mar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamne abi musa moko netti mune sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadantan tacc len murir bu yowmal xiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako ngeen yalla def def la lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug mu na mu ne mak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ne man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek mak yow and dugg aljana alayhi salatu wassalam mu delu wat ci al marhu mahman ahaba al marhu mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw mali hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu deme aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisumal ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax daraaje ja ngay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek men ñenante ko aha kay al marhum mahman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala beug Allah ak yonentam muneko al marhum aman ahaba beug Allah ak yonentam rek muneko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma bëgg rek mak yow ñuy waxu dugg aljana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaarak wa ta'ala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ Yalla nuko digel Yalla moonu digel ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen Yalla te munu leen am connexion direct ci yent Yalla Muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion wu yent Yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nem reso bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent Yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñoy bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani suuy mën ta nekk bëgg señ tuba bani suuy bëgg lamb bani suuy mën ta nekk mën ta nekk bëgg señ tuba bani suuy bëgg politique bani suuy bëgg alhaji malik bani suuy bëgg muni mën ta nekk yalla ko wax ma ja'ala allah li rajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay sotti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nekk mom kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad mba nga suuy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nekk yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi da siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama li ne jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin siddiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayn touba ñom sayd alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct suñu borom niko señ touba ci masalikul jinan señ touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali señ touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu munamuni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne munamuni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujjaj rabbina ala al khalqi ya muñ li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenente moko partager connexion li annahu warisuhu ñom ñoleen donu li annahu warisuhu ñoleen donu ñoleen wootu ci kaw suuf min waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi ya muni wal awliya nak hadilatu tas'il dinihi wa sidqi sahi muni wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak legi ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joge ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc. ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna reso digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkat ñu dof ñu nan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga nan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am way aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sexe yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi delu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya ba di reuy dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañu don yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bunu jange alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takal yonte yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yonte yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegue na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla delegue na ku len jité ko xani mom lañ war di deglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ko ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxone mo and ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lek di nan di sangu te wer du dé ba nga jot facture wa lolou ku la ko yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay naan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la ikay fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sa njabot yaak sa njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yagg harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi dëgërul bop bil mu'minina ñi dëgërul bop wolof njaay neena dëgër bop bal mu gis ñi dëgërul bop motax ñi ci dëgërul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wutu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rawofun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawofun waye ra'imun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne si yeureumuñ peuple bi serigne si yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne si amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne si am kon serigne si dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé gone day yeg ba ci njom baxtanal garam du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne si duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet dalen di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey reyna borom waye suur la bëggoon lolu maga ko mëna xam mag mo mëna xam ni ci bu reey mëna ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolu mako ko xam ti bu reey reyna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni ti bu reey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu timé lepp mu ne ko wañil dé ti bu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn tib dong mu baye ko gona gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasul lahum maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabbatan subhanaka faqina azaban nar ngeen bal mu dañ don nodd kon mag mi muy serign bi ma serign te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dañ ko fayn tawlaw fakhul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakirul ci sa borom nak te balen fayn tawlaw fakhul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man na ñoo massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man na ñoo massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamne yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankute ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpelo lolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñni faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitt na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññul muna lu xew ba ren tandarma yi meññul ñu ni ka dañ daan goral te yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen lolou mëna nek la waye du seenu ñak xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ñi jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ñi jang nañ ko soga dem man lélé dama poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision là quoi gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu mu wërta wax mbaa mu def lu mu wërta def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreon ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreon ci lim mek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci dund ba diko wax lolu mu gëmul
1: lolu dafa koy xalat
0: balé gi cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciowu ci yoon ak ñeen bal may baat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina ceste bi mu def ceste bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka nim réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yegu ko fu day massa takke ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yegu ko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko net li de wallahi kuko nar doko net li kuko nar doko net li man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la mun en balma wala mu ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug waliw yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamni yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yi la neex wax leen lu la neex wax leen te ni jamm ci jëk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa loolo ko taxa graw

mu ni mandul ci mom malam yusi u amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guide generation seigne touba nekkon seen guide am nañ guide seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis am na guide yalla namul mbir mi jeexagul yalla namul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nansakh min ayatin aw nunsiha naati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran ma nansakh min ayatin aw nunsiha naati bi khayrin minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna mo ni dana fa tek comme ibu saxo generation orienté len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañu dëkk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañu dëkk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang lañu dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagn Allah moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo doole liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek haka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaba ji gëna bari len bal wote bolé won hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbalé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg
da nga len di bëgg donte da nga daj ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tiyaba ju reey la tiyaba ju reey la asna ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munu ma dama koy xitmal mu koy xitmal lool batay kenn net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jazakallahu khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali bo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali bo xani bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali wax nak mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'ahum fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yiw rek ak jam tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladi yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga wa te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene
doga tambale lek ka nan way ko arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom seigne touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy nax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique biine senegal dara deggalu ci yalla xamna ko dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allahi wa in lam takul fa kun ma man kana ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allahi in kunta mahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Italie sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaam nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba
amna aaja ju fi ne aaja ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wëlërem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillah ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendi kula ci la sa aaju di fajo budé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu agné nga xey rek wacce tonup kiyam beug ga muy beug ba gendi kula rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu bekk ci ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sadjeng bi nga xamé ni serigne tou cheikh modou fadal bëgg na yewi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bu so yegge dem lijeenti ci lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci beccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajo aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajo aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mokhtar nga fi cheikh matilay munima jeul numéro bi balay jox nga woko ndeke baba numéro cheikh ndjay lama jox mo wo cheikh ndjay momo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne modou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma deg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñu ko andale ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lamako netlé dal ni ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok manako man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la ma ko waxé dal ni tekkel wér yi ni ma xujji
ngeen bal ma ci xuj ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutum yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matlay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matlay moy beutum yoy lu mu xol rek lu mu ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi tali bi suñu mouride bu sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fenak ak katch bay wax ni togu mak seigne sam te laaj yi nek ci cassette yi yep ñep diko deg xam nga ni lolu gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñep xam ni ay fen la ñi dañu mëna wéddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen fanyu aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdullah cheikh abdullah xam ngeen ni wala rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdul ahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdul ahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ abdul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahamoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yegg na mbir mi bimu ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallou moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari bëtt seigne abdoulat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron wa ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne seka khasaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ko melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara jeep et cetera ñu koy gëreem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bo né mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu bo so bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna da lañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass mi ma di señ bi wani way señ bi yow
man dama seen nen yi rek droite jënd ci mune ñu señ bi man xamna la yow xamoma waye man li nga jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye dama fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom bay jili sék ak ñooñu classe ko gën ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigen ñi lahasayu sal yere bay fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi mak si ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jasakumullahu khairan jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako wallahi lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoni wu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né yutalé leen ni ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppuléen ma ñu ni loy wax ni mané soppuléen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppuléen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu len waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limuy def mu def ko ngir jëmm yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli senegal yépp saga nañ leen bo leen walli bu yéwo senegal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih am nañu jang fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla declarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atalla bi khalbin salim al khalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañoo bëgg tawfiq am dañoo bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon ba nupp sun borom neena sama walli wi te waliw kat borom xam xam yi wax nañ ko waliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni waliw am na ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaqun lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni di waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu wuñ nangu nañ ni waliw am na ndax alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni waliw li ñi bari bari ñetti waliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko fago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko fago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñett la waliw wo xamni da melni ten waliw melni dex waliw melni geej waliw melni ten moy waliw wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak tireewul bi mu juddoo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma sopp ko soppiko yalla kum sopp soppila ma soppiko
soppi am noppam muy man, ma soppi bëtam muy man, ma soppi lamiñam muy man, ma soppi tankam muy man, ma soppi loxom muy man. Koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yoonu tassu di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yugo légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappone de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni guddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa guddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye buno dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ngi ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujju melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la guddu wal na wilaya gi waye bimu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yegufa walli nga xamna juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnou ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classu señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may mo man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la anallahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sa surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jooni ne ko waye nak bu traité djirom ben djindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def len kasalik ni waxe ni riba yi dafa sewte bari
liñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisee yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba jurom ñaar fukki buntu la jurom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxu amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dërëm riba mom yenen tou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo vendialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben dërëm riba moko gëna graw khutba bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba min ko tambale ci bayti xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da dan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog limay tumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu danni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxe lolou ba noppi day gess mbolo mi ni fal yuballigh as-sa'idul qa'ib ki deg li may wax te fekk jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yuballigh ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yuballigh sa'idul khayr ni fekke nañ mako jotali ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatu lakbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotali ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolou de ndax amnistie na li xew wonupi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati
ni jëlon liñ leen joxut te dëgënut amnistie nako waye apartheid tay bu mu amati lolo indi jamm waye bo ne ku goxon di nga gokki talat nga safara talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu leen fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi leen mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fa ko wax jamm gën jamaa wala fa ko wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu la lan moy neub ñek ak wor mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga gokk li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax comme na sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jàngalé té limay jàng l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am amnistie événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam Amir ibn Rabih ibn Aris ibn Abdul Muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñ wax Amir ibn Rabi ibn Aris ibn Abdul Muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tehasub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir
ibnu rabih ibnu aris ibnu abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal masol na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako ngay ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contrecarrer mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am rinki manam seen xol mo mustabah yaq ala li jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yaq alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéw ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: Touba wa jo xane mbirum lacc mi ni barke Alhaji Malik wa jo xane mbirum lacc mi ni barke Muhammad neena moytul ma wala tutih kullu ala fi ma'il hamasin masa'in foko fek da bolé mom dafa spécialiste ci rambaaj ndax dafa bolé jëw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep bolé nako motax mu nek ku spécialiste ci walu rambaaj mu nek yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna mu niko sa bo waxe mu giñal la watal la muna mu ni dara du ca dëgg muna mu niko gis nga bimu lay giñal aka watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamadin ma ngay pis beut ba alquran neena waylu li kulli ummasati lu massa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jëw bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ni ko limay wax damay soub rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngelé ju ko muni masail bin amin foko gis nak doxkat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam bi raw bargal mabo du tok keur guni dana fa dug magatum yor yor lay don waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ca doxam bepp binamim dox bepp keur goko seen mu dug rambaaje rek keur gum dug ni waaw ana borom tubay ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaayi ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko waye kumba mom no nekk ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awo ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngok magatum yor yor lay def keur gum dugg tas ko keur gum dugg tas ko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax beggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fuñuy baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lum la waye goor ñi jëruñu ko de baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal la fi ñaaral la nga ni tocci nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay employé bu diggal kilifaam patron mu ni yow li ya ko déssé yow li nga nangu kenn nangu ko mana'in lil khair yow li nga nangou kenn nangou ko ngay talibi bu nangul ab serignam mun yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas mana'in lil khair bo de talibi bu nangul serignam ngay waajo xamni yalla dala xir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mun wa baxna juroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana'in lil khair mana'in lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di definir mana'in lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru mu'tadil hadim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim
1: Ibn Sani moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam Ibn al-Halal Ibn al-Aram ak Ibn Sanim ak Ibn Sina ñent yoy la sharia xam ci dom Ibn al-Halal moy kan moy dom ji nga xam ni bay bi dafa tak ndeyam ci farata ci yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koku lañuy tuddé ibn al-halal dom ju tey ju barkel mi ngi nono dagan na tay jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al-halal ibn al-haram moy kan Ibn al-Haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farata yalla ak sunna muhammad jamono bi ngay and ak momit ndaw si amul bax fek na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay and ak ndaw si ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog na satchi ay tim aramon ci yow ba nga deme di satchi ay far dom sosu ci koku lañu tuddé ibn al-haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibn al-halal ak ibn al-haram ño bokk yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji dess yobulu ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibn sani moy kan moy ki al-quran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibn muqira ibn sani mom dafa sonalon yonent sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibn sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeukeur ji defeni moko jur daldi tuddu ngenté mag yar jangal fekk jeukeur ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeuram noppé na ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keureum noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp noppé koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nu rok mor xudeng nan waye doomi yibra je nu rok mor xudja waye sari aduma lu nala de sari aduma lu nala de ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji ah wax deug yalla ki di jurumako aha légui nak sari ada di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak ay ca dem len ci pencem sari ama ñu atté len yow jëkkeer ji bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalal bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sari ani ay ca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sari def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la eum juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday légui katchet ci sa ba kiñ ni moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni eumo borom kër ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mag moy don khalifa ba de kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu la nga bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa kuko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayram baaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mana indi preuve deng ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jël sa bakkan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waaw liko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji day wax na deug de mune ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kawu lal meunul mon dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keur gi diko fek ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug mune ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayful islam mom mi motax walax njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tuddul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni dañi yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiq yi na bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bindi nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëwé xam nga lu mi waxa ah aminta ma sacci wax la de ah buma ci feñ de na muni ah borom tubey ji na muni ah fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg mu woko telephone mu wuy wa foné muné ko mangi sama barabu liggéey kay muné ko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé jigéen yi may dégg kaddu yoy may dégg subhanallah légui loola du dak nak ba sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an ya'fasa lisanahu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fumuy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko gëm ni yalla amna bis penc dana ñew ñu attela
0: xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umplé wala ngay nopi ci lo xamni sa yoniku ci ñu toll kon nak jamono rambaaj ndax bu jëkkon légui rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Cham joggé fa dem kër Mustapha Sam joggé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légui dañ ñuy indil ay éléments yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Mughira bu bëggé rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yépp mu am lukay ma xam nu mako meuna tuddé ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir tubay mbaa li ci biir skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubay ak li ci biir skumba rew mu tass ñoko tass motax yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yaronata sallallahu alayhi wasallam ne man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatul janna mun yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku fexhe ba sa ayu li nek sa digeunte ñaari ngam moy alisan lamine ayu li nek sa digeunte ñaari ngam na yaronata neena ku fexhe ba maitriser ko ba sa lamine do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yaronata sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexena ba li nek digeunte ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maitriser ko ba ay wo wu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolu mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dembo njaay ciowal digeunte li nek ci askumba ko tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako ludul ciowal lu nek ci digeunte ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliards yu dul jeex barki dembo njaay te ba legi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wo wu aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wo wu wa rew ma fegal ay wo wu wa dekk ba fegal ay wo wu wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënte askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu tirmis dakhalatul janna rawahu tirmis leg nga deg borom xam xami wax ci wax ju naccodiku
1: man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ko ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni légui ab employé am lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousé ko parce que xel lu ci nangoul lolu motax jeuker ji niko way buñu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangou ko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma dang ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekenteni mom simple mbindan la waye yëngul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben ser nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax sa niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sari amom sa niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yakogul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bok yi nday ju do xamni ni yow yak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal ta sey bi au lieu que ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox la ko sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo dugge bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay alali adina tax ak beug yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngeen ko jignal sa bay wiyal ñu jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ motax yonentini man waqa'u llahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax ngeen lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguuko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ñi yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fek
0: danañ jaara ci li nekk ci seen tuba yi taal adina yàq adina taal ñuñ waa adina yàq am réew jamono boo leen nee ay waay li ngeen def ak yàq la di xam nga luñ lay wax waay yàqi lan ñun ñi defar nga naan lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun ñuy defar nga naan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci Yusufa alayhi salam Yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol mom Yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek Yusufa siquma ak mom dara Yusufa dara la siqut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy Yusufa yequnu dara jeuker di ne ah kon kay legi nañ dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndeke deful dara ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa né genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu don senegal la mbollem jigeeli senegal fekk de Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dorma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set wicc nañ ko setal bam set wicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yak len di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yak len di rek yi metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni fi ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ni ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nuppi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp
1: réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe WhatsApp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la nekk mak may enregistrer nekk mak may enregistrer un sur vendra mak mom ñu dal di fewalo bokatuñ fuñu fété mak mom mu commencé jël samay audio rek wala mak mom no bok ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu demé ci présidence man la fay nekké mak mom ño bok ben gox di ay responsable waye bu demé présidence man la fay nekké day yak parti bi dé secrétaire d'état bi moko fegnaal dé barki dem ci réunion ba fa la nekkonté bam génnéen subhanallah mak mom ño bok serigne waye sa bu joggé état li ñew mak mom suñu serigne daanañu bok fekk état li ñuy bok di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa bu ma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxumako man ma joggé état li ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi yen bok nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi na man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won ngani ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolou bing koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bing koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolou moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bing koy netti nasi am motax laye bir motax ina Modou Mbaye Diam muna muni bayil xel diw li ma gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara ni ko ci lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu dam lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi len di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won kenen ki ci dess bu sawé du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nupi du laal ndox am nga ci sharia budé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia maynako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni defna istibrah ba nopi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mitié won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xéer dal di fomp fi saw kay bi doon génné wayé lolu ñu may goor sax may ñuko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy sing wayum jigen day tassaro budé bu goor nak man na baña tassaro motax jigen mayinu ko lolou mom mayinu ko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayinu ko ko cheikhou bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré ye saibul saibul wajhayni mom ram badj ye saibul wajhayni al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan ram badj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fenn lay doon abram badj foko fek ku mëna fenn lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la abram badj ci yoré moy fenn kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku mëna sos la ndax boy fenn di fenn bu amato lo fenn sos fa sos lenen sos fa sos rek boy fenn bu amato lo fenn sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñuul duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allasina amanu khalu amana wa isa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inna ma nanu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pire pire pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow dong la andal saibul wajhayni saibul wajhayni borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sé yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu khalu amana wa yisa qalu ila siyatinihim khalu inna ma'akum inna ma nanu mustahsiwun ñun dañuy naxké do yow lañu gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé kër serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo demé daïra xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan saibul wajhayni borom ñaari xar kanam saibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel buy dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew tej daara ja toj dara ja yakate ko ya xet ay jamono la ca gannaaw ay at ci gannaaw luko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañu wax nda gëm Seigne Touba ndax ku tol ni Seigne Touba nga tak ñeelam wala ku tol ni Seigne Fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yar ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Seigne Fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Seigne Fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dedet maneko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen disséné Seigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Seigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tay la lu mata tay la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne dara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw te lu melni do nga ko waral diw da bañ Seigne Touba Seigne Touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ Seigne Touba la khadir Allah wala saman la khadir Allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxé ni wayen lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasoul la pale de muni mo inma nahnu mustahsihun qanadu lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgguna xam secret yi rek dama bëgguna xam lim nekk rek inma nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem mune non président sa xol sédd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko inma nahnu mustahsihun nga ñew serigne bi ne la wayo barki dem bu de ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu de yow dama la seen nga jël fa paral mun la inma nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dem do nga ne lañ ñu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji mune mo inma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nanga subhanallah sahibul wajhayni yow yaay kan sahibul wajhayni señ Touba ne ab rambaaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx Abraham Badj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédélé ñël lolu aaday sénégal la awo sédélé ñël yalla dogal mu am ci taylib yi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé legui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor ah waaw señ bi man lima deg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yexna ko yek mi num dal mune saaw bi neenañ ak dem la diw sangam dem la señ bi ne ha mune waaw neenañ dem la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan mu indi café ngone gi mu ñew di nan ci café ngone señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mune ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga tali bi da tit bani ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga ab rambaaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi moy lan deg na señ Thierno Diouf Lambay yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mune diw mi neena nangam aw buñ ko baye buñ ko don def legui rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legui ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen mëna neubutu ba duñ xamni ay ramba ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab ramba bi wax nga wa yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu don def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam don wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax né ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax dé nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngén bu len fatani bis dana ñew ngén fanani baqiya dé attention bis dana ñew ngén dem baqiya dé bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen mëna ne ak fu ngeen mëna ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waye mënu leen raw yalla de man ngeen raw nit ñi waye mënu leen raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima لأن الله من أيقصها أو من أيقصها الفتنة النائمة لأن الله من أيقصها فتنة كجامبرة لا مم فتنة كجاب جامبرة ملا مم فتنة من يتوقع برقم نيكيل يموت نيكيل واي ما غيني لو نلاو يخوت يلانتني أنا كوكافا فك ييكو بدارا خيوتا يوم الخيام سفر نجيم la an allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ku japp njamboram la teud di nelaw fitna ku japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xex lema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ku la fekk ci nak nga xani mo ñëwal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñëw nak nga xamni mo ñëwal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polé suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital té mënu ñu ko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah té xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañu ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légui est ce lu mel nonu buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci ciuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñakk ko tabax kat mi ngi ni sunu ñakk ko tabax sunu ñakk ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendi 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi maniko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngayena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerluma la problème waxumal dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dembu fi rek la kon anami ma muy rambaaj la khadra la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa meuna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ngoy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable duy ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meuna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne légi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la dé dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu dé rambaaj rek dëgg raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dé lool rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bimu ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj moko bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginaaw kër gi ñaar nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji niko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de té touté té mo sotti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak muni ah ya ko gis muni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax légui yaron sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexé muna man dem na ci pexé amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paka nga lay don mune waye budé lol kay garaw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paka am bu ñew bes tak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour ceste mu ñew yakam ti bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna ni ma bëgge mune mako dégg ci say noppi bo dof lo nak ay ci yaxam bo gëmé yaxam ma dégg mune dana la ray mi ngi ak paka néna mi ngi mu denc ci ron gëganaayam té néna dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam nelaw ñu jox ko añ mu añ taal ataaya ji naan ataaya bam noppi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelaw lu comme jot na xibaar bi mune xaaral ma nelaw lu comme guddii mom momo say nelaw mune kon beccëk bi na nelaw lu parce que ndax liñ wax deug la wala deet bimu tedde di nelaw lu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron gëganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de mune ah li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mune ah nañ ko sul ndank rek kenn bañu yek dañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yëg bu ay bokkam waxee rek ñun leen daaxee xii rek dem kenn gisu ko ñu daal di koy sul déclaré ni diw dafa seet seet dem kenn xamul ci moom dara bi loolu amee ay bokkam ñëw di waxtaan ak jëkkër ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moo ko rey suul ko.

waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako dakk war ki loolu la yonentou wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk mukk mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti nañu ma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man nako def ay ci kaw condition yi ñu wa mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tay li bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko bu yegg la yow moto bëkk nek kon lool day netti nañ ñuko lolu moy mom duma tiyé ken waw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tab bi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax dakala nek conférence yi bëgg gi serigne bi bëgg gi serigne bi baxam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daara alquran ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi say na Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamni def nga ko té du bokale té nga tuup ko yalla man nalako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew sen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen niwu rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ngeena dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku ci bobu nak mo geuna bari leg bobu geuna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo warana daw siexlu ko diko sori mu ñew nga gatto ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa dara jëruko kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na'us billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla mussel ñu ci nañ ñaan yalla mussel ñu ci nañ ñaan yalla
musañu ci nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yak xol du ci yam yey yak yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala samal mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bokku na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc am nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci saxara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci mana rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugulal bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku beug def lu bax mu tiye sa lox am moy tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëb bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote ak alcorane wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kana ku len defar do len fukel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj yani khas ta defé dé billah khas bi yow li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair kon señ modou lolu moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febari khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu wor yépp dinañ ci ñew inshallah ta'ala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar
hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolu sayyidina umar waxon radiyallahu ta'ala anhu kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and muslu yalla ci rambaaj muslu yalla ci febrari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serign bi la sa bu jenge jaddu yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sall mo jog ro ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind letter jeesi ji ci la lay jengar ñe sina bakkar sadiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jëlé comme leçon bu fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtaan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ki nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxun ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay mom tamit ñing koy gëreem diko ndokel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addi am waye taxagut batay rek ma xamé sant bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addi am ji muy jox daara ji neenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp dal nako yalla nangu te bolam ni wu am nañu bari bo consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotar xeyna wala yi mel nonou parce que bari wuma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xani dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lu mu gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gërem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor
te bëggul ko wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegem te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tab bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari mustafa mbey sa mo xam daari mor xudje mo xam jumaayi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tab bi yalla nako yalla doli masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sabasana bila comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef señ modou nak ma nuyul sama wëlëré señ mustafa mbay señ mustafa cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko mpc te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp luum fi travailler lepp luum fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara lu ko yalla fay yowmal khiyam dana ko fay soxna ci ko ëmbon ba imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha sun borom neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusik xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neene lolu mom bi fi juk lay jor ak chamoñ rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelum yalla bi tan jan andak yalla ak kurelum shaytané bi tan andak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante etc etc yalla ni ay ya tan wawu yon ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakkanam bani ndayele da aram bokuma baye donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxuma nak jeur sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram aram ba yowmal khiyam aram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune aram ngani man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek grafas bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moye fop ni way man jomb na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu ni lutax pourtant am nga moye bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moye yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulu mu warona bañ terbiye nga ko ba dootu defante terbiye nga ko ba dootu fayonte terbiye nga ko ba dootu wujjek sa borom keur terbiye nga ko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujji bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsu mutmaina ag nga ci sa borom keur bala don xagn

ay sax diko jox sa wujju dula déranger ya ngi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asama an ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonante yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dund mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara deranceetuko dara naqreetuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalago fa ba yobbu ndigalago fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par lo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay masal na fi tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serign wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serign maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab serign dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunaluko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggone nga may mandigal ma jebulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow meunaluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and utib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem mi nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaare nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jur wala jenen jëkkeeroko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu.
lotax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajjon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak luko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom kër daf la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ diiw mën la dédé légui sañ nga kon sa alal joji nga xamni sañ nga ca def lola ben parti bi nga di ca jël di yonne serigne bobu adiya te diko xamal niko ah adiya ji mala jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam nana buma fuk aw yi digete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xett li nit boko bëgge xett li fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga keur keuy nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jito dana tumuranké dedet parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek dugg joxe numéro rek ñu jox ko hôtelam mu dugg tok teranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dedet du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tolo ci la yegg ci dara ji dara dutuko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yégué ci dara jey nasturadiya moy bakkan bo xamni légui yalla gëreem nuko gëreem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salik liman khashiya rabba baba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer xaliss bi di faj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangam ni ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ni ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sangam ni xana da ngay kaf mu ni kafilan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam min wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sangam bi dur rabi ak dé dootu way mom lu batu la ilaha illallah rek moy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sangi bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ko def yalla fay la rabi'atul adawiyya
ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sin nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabetul adawiye bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara donga tax yowmal khiyam lak ma ci man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def ma la ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaam dootuma ne la guddii duma denc ci lu def lu baax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafila guddi di war samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagnma aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabaarak wa ta'ala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayyifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufiyu moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto sey fo lay ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara di la no daf ni wal asli sufiyu alimul amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil فشار الشافيا من الاقدار ممتلئ القلب من الافكار سنت باني تصوف دغ دغ دغ دغ وخما تصوف انت دي واي نينا تصوف دغ دغ دغ من امني نيسوت لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفه خام جيفه خامغا ويسول كو خام بروما تي جيفه خامغا سنت باني لي موي تصوف بروم خام خام بو جيفه خام خامم تي دو جينغ ناي جور مباتام موي seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jégé muni tasawuf ak ngok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fum toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñoom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngo sayyidna mariya abou so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar ñu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju naba bis nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparer li nga xamni bo bëgge sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu bax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labour yeko wal beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf kuko defar mu jox la rendement bu bax para wati ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu bax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih
boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala ayat wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam yaay isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir man am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko force mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jingu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dar bi ci deug maryama alayha salam taqo bi rebb bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci del gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryama mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal leen bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ni da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lum wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير من مع الأسف من اسكي اي واي بورغون اك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان دا ما بغون بما ديمي ام فا يونت دومي يونت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يونت دوت ام يالا نوبي ناتي واي نا كون كجور يونت موي امينه كجور يونت muy maryama sama turondo muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax
man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tudatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonent mom nga cey tek bo ne yonent ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmadu bam nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degontam jur isa sayyidatuna amina ma nga degontam jur yantu yalla muhammad ngamani moy maryam busu mi jur si ahmad bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu amé njariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne morante seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi joxna la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way bi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubel nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu jurom julli jurom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaaram man jaar sa arfu jim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñetti mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñetti yi moy maye yalla ñetti yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñetti yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidatuna maryam mbusso ni ngi ko wax ci minnal bahal qadim neena maryam mbusso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf daan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen ta sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehna bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyaba yi ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xol togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar ci muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafe ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax kané ci jihad ja defut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom kërëm dara selam lu rek ana añ bi ming ci felicidaire bi
ana ka xé ci gas ba ngo ana subhanallah légui nak boko waxé ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yow mal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom suk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deglu waye alal bude alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xanako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te gën niwi alal taxu la bon lay taxa gëna ka bon ci xol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xajut da melni tambalé guma sax waye ah ñu yamalé ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti te dembit ma ngi doon waxtane rek Sayyidina Maryam bu so ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtaan wi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug def na effort dexna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul wara la xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañu déggé ndey ju liggéey léré sax nga déggé naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la te ndayam daw def dara dañ ko jëlone bindan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggey nday ju liggey buñ ko waxe du dang xam na am lo xam dang la tuddu te alcorane neena mom adina ku fi ñew dang sun borom neena adina mom ku fi ñew danga dang neex na xari laqad khalaqna al insana fik abadin laqad khalaqna al insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang kuko bañ bul ñew adina dang lol du liggey dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko te am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ñoo xamni nak dang lañ tuddé liggéey ñoom dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu ne bandar dem bandar wa bu mo déggé sa baat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu ngene ko doto ko degg sa tank bi bum wessu fofu muni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeeyu nday liggeey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tektele moy man na wax ni kat
dari alquran gi nga xamni ci lay liggeel yalla ko yonentam di ci sax ngirimal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaaba rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ fam feminisme ak fam feministe yi di len yobbu ci ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bu len deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex fam feminisme yi rek ndax ñoy yore sen financement yi beug lu neex fam association yi rek ndax ñoo len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 ay 400 000 buñ démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yabe di théâtre bu len deglu ñooñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul kaaba yalla théâtreul muhammad théâtreul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam non ginde woni jigeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñaawteef ñoo dañoo japp ni yalla leen ko digal isa fa alu fa aysatan ghala wajadna alayha abaana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ti ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ngi def balen ko baxut ñu la ye bu mu ray ñun suñu baye ak suñu mam dañoo fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kaccab ma ci man yalla bima diglu lu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yalla bima diglu lu ñaaw kaccab ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way saxilalum la tusidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo len ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñoo gëna defar way defar ñi sun borom ne deet da ngeen ñu gën ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg da na ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khatir allah wala sam
0: mu fatal ko ci biti nit ñi mbolam yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañu ko encourager ci loolu mu def dañu ko défendre ci ñaawteef mu woolé dañu ko layal ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seenu jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ñu yenn waye dara bu suba mu am téméré jinni awaka yi taxaw diko défendre ma ko faral di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol taxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masulité rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serign bu ragal yalla mu aju ci man ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tek tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqata jikko ji mo doon wax kon al fasad al akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warna wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikke li mu jëk tek moy fexé ba li ñu dindi won ci kaw xuf yépp mu dello ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullah fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw xuf mu am ci borom xam xamé ño xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëlu sun borom fu bakkanam yam xamni fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ amé won

nee na guddi googu day daa fekk sëñ Touba doon bind genn xaside gu ñuy tuddee mafatihul bisr, mooy caabi mbégte, caabi mbégte. Xam ngeen ni ñaan dafa am li ñuy tuddee irfaan, irfaan ñaankat yi xam nañ ko. Irfaan mooy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yàlla ba yàgg mu am benn bunni. Am na xeeti bunni yoo wax ni bu amee li muy tegtale mooy ñaan gi nangu na. Loolu la ñuy tuddee irfaan ci ñaankat yi. Ni ki dama doon ñaan ba yàgg rek, bi ngay jeexal sa ñaan rek balu fital tàkk, wala ginaar sob, wala ginaar sob. Yu mel noonu jeexital la ci nangu ñaan. Naka noonu sëñ Touba moom bi muy way xasid ak mafatihul bisri, yàlla da ko cee defal tawfiix yi ba nga xamante ni yegg na ci bayit woo xam ni bayit wa la muy tegtale ci ngëneel, ci barke, ci daraja ji yëkkatiku. Bimu tolloo ci bayit woowule ci la jot xibaar ni am na gan gu ko gane si bu bàyyikoo ci ak njabootam ñu di ko wax Cheikh Mohamadul Fadal al Mbakki. Nee ni booba bi muy way mafatihul bisri ba toll ci bayitu ya fadilan fadalahu al khalaqu ya man bihi faraqan al imlaq, ci la jot xibaar ni soxna wa buso yàlla may na ko gan, muy soxna Fadal ñëw na jamono. Wax jooju nga xam ne moom lay wax yonent bi, xam nga wax gi bayit bi mu ngi ko jëlal jëme ci yonent bi, waaye mi ngi correspondé wu ak dikku Cheikh Mohamadul Fadal al Mbakki. Mu daal di koy tuddee Mohamadul Fadal, daal di koy tuddee Mohamadul Fadal. Lu tax mu tudde ko Mohamadul Fadal radiallahu taala anhu mooy li ñuy tuddee al fadlu, mooy ngëneel. Ndax bu ne yaa fadilan fadalahu al xalaq, yow mi nga xam ni yaa gën ba faaw ku la gënal yàlla, yàlla mi nga xam ni mooy aji bind ji bindee fii, mu ne ko yow yonent bi nga xam ni yàlla moo la gënal ba faw faw faw, yow day yaay ki nga xam ni yaa dox sama digganteeg imlaq, yaa dox sama digganteeg am aajo te fajuwut, yaa dox sama digganteeg soxla te fajuwul, yaa dox sama digganteeg ñàkk. Yow yaay ki nga xam ni li ma dem wut lépp am naa ko, te yow yaa ma teqalee ak lépp loo xam ni xeeti lor la, xeeti ñàkk la, xeeti barke la, yépp teqale nga baa ngi moom. Yaxu di Fadal radiallahu taala anhu moom nag bokk ci yoon yi nga xam ni bi mu ñëwee jamono comme ni jàkk rek sa aajo faju, ku ko ni jàkk rek mu ñëw jamono doon fajkatu aajo comme ni ko suñ joxe ci bayit bi di ko misaal fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñëw jamono di koo xam ni saa bu nit nekkee ci njàqare mu teqale laag moom, boo ñàkkee ba dajeeg moom am te dootoo ñàkk, boo wëridek ba dajeeg moom wér te dootoo wëridi, wér te dootoo wëridi. Nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ñàkkee ba dajeeg moom da ngay am te dootoo ñàkk, boo wëridee ba dajeeg moom wér te dootoo wëridi, boo jaaxlee ba sa fit dem sam xel riir, boo ne jàkk xarkanamam ba sun borom delloo si saw fit, delloo si sam xel, defal la barke. Moo tax sëñ Touba wax ko ca xasidaam nga ni ko yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yow yaay kan, mu ni ko xanaa al wajhu maa'il ghumami, yow yaay koo xam ne sa xarkanam bi day far njàqare. Cheikh Mohamadul Fadal noonu la meloon, loo jàq jàq jàq boo ko gisee da ngay mel a mel a mel ni ko musta jàq, da ngay figure ànd ak mbégte. Lu ko waral xarkanam ba moom la doon ne ci Mouhamad alayhi salaatu wasalaam. Moo tax mu ni ko yaa fadilan fadalahu al xalaaqu yaa man bihi faaraqan al imlaq, e yow mi nga xam ni yaa dox sama diggante gàcceeg addina ak gàcceeg alaxira, yow mi nga xam ni yaa ma teqale ak ñàkk ak aajo, yow mi nga xam ni yaay tax wuteetuma fenn dara. Dégg naa ci nettalikat yi gisuma nag fuñ ko bind, ñu ni sëñ Touba nee na Cheikh Mohamadul Fadal bu gane woon ci beneen tariixa bu dul tariixa am ci geneen kër bu dul këram, foofee Mohamadul Fadal ganee jamono man dina fa lëj li vit. Ngir lan? Ngir maxar yàpp, li wala di wax maxar yàpp, maxar yàpp ngir wut fa loo am.
waye ngir yalla bañ mu diggani dara man Serigne Touba yalla bañ mu

na buñ sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu sant leen ndokke leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad ci moy li tuba biñ tuddé éducation tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak bay wa tax sun borom tabarak wa taala bi mu wacce ci musfa ali salatu wassalam iqra bismi rabbika lako wax iqra bismi rabbika niw ko iqra bismi alilmi konon bu nit ki jange rek mu doy niw ko iqra bismi science kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy niw ko iqra bismi tibbi waye iqra bismi rabbika jangal turu sa borom bismi rabbika bismi rabbika nak mo eub mbollem xeti xam xam yep mo eub jang ak yar ñu bismi rabbika sa bo jange iqra bismi rabbika lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn du la ci deg ndax lu ko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe li mu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf gina bima aminase suuf bo suuf nek lu prop suuf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci beug def man nga ko ca def bo ci beugé bay man nga bay bo ci beugé sam man nga ca sam mbolam xéet ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci bir suuf kon nak mang la fay yabal demal waye bo demé wala tufsidu bil ardi wala tufsidu fil ardi bo demé bul sakase suuf na nga fexé bul sakase suuf kon doom adam bu ñewé ñu ko nekk fi di sakase waro nak lako yalla digalon juyo nak lako yalla santon doom adam bu ko yalla di indi ci suuf sakase suuf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islahako moy mu defar suuf defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xamni day dundal beut waye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar souf te souf munu ko defar lu ni da defar ki deke souf wonopi muy dom adama ci bopam dom adama mom rek bu defarul du meuna defar souf kon day defar bonopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur muy biya bi may lo tax nak kon yar meunta ñak lo tax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanané na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba ay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax ne nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi te yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf
dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muzinon lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way kor way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab ni na nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani khasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit di dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kérogé da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal foy de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhirati do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam attakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yanantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'd isja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula
doom adam mom li rek la shaytané bëgg ci mom fexé ba bu ñëw al-akhirah am gatcha akana baytal li insani khusula doom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani bu dékké yowmal khiyam di ak gatcha bu dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggun ci yow amna ko akana shaytal insani khusula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gise moxuja wala ma demba ba paté bu laaj neena setal ñamuy andal rek ñim def ay nawle amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawle jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawle jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni ci tegor bi moy sen nawle ki ñu tuddé influenceur moy sen nawle saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu noppi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro di diglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alquran waxon mo lay dal يوم يعود الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اذني عن فكري بعد جاءني وكان سيط الانسان قسولا القران لا متخ صلى الله عليه وسلم وخوني ولا تذايب الى مؤمنا ينت نينا علي سلام سلام اي يا تامسي ريك ماغي لي دينك بومكو ياغالي باغا اندك كو گمول يالا بومكو ياغالي باغا اندك كو گمول يالا ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni nak bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mëna ca genn lum dugg mëna ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuyit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lek ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xame lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budun kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal éducation su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñom ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ndo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal
dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu mu rafit muy wati nu mbeur yi wati nu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu nu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigen nga niko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yere jigen bobu xam nga wax ci dañ ko dal ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun rew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dal wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yaram bok waye bu fekke luum def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak jangal falé xek na ci tufli ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñewé neko bu mako gisati goor du fecc yeko do jeru duma jerul khas yeko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doye di ci pinch mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doye di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shaydallah mu daldi contane juk ndakase
daldi tok nakase daldi tok liko wa mbali ma def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonnentou bi jikko niru yonnentou bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yep bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ muy kundong kundangi nga né ci seen biir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci serigne bi bu ko serigne bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki lool la ñu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam lool moy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso lool la ñu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanu lu dis la joggé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xala ñu wax nan diw lu muy dukkat ni lool tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu téggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy téré dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy téré al adabu ma an nafsik teggin yi nga andek sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yasbillah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinn mi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko
bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayn lu ci dama koy teunk rek tagi nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ko won lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lix taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul nit ca lool lañuy and dedet wërtu démé non wërtu démé non wërtu démé non sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waru la yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokk na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax man na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddig becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la wax ni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari waju ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obligé nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam né na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa bay faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekkunu yonam nekkul ci dañu netali ab xissa yonentu sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digam ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat aduna ngay dekke ji salam ni biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heur buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu damu sukurat ci metti ñu wax ko yonentu sallallahu alayhi wasallam
comme yonentou yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonent ni ko dede dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ne jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yon nya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dañ leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dane bu ngeen ko nare lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamu ñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño cey gëna subhanallah dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamni mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy ci ndiku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom de ca kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nekat boko waxe da nan ba muy dem neewon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beurek te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talibe nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom
koka deg ci waxtanu Seigne Touba wi ak ni Seigne Touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu deg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla Seigne Touba ni ko ha mu ni waw Seigne Touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko luko yegal wajuram Seigne Morane Tousseli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko Ahmadou mu ni ko Mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi Seigne Touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni be nga dund lul fitna a dede tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay néna nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xalé bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an néna wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xalé yi légui dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ci ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur baka yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay dom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerna mom sa dom boko yeurut conséquences adina yi bo ñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom lerna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yu balé ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci téxé waye dom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraaje ji gëna kawé mune wa suñu borom daraaje ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax
te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lo rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaba ja jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ca do ngay dekké yallantena sax wéru de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mu na man dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi jang man ma koy jënd alli way ma koy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli way ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkkat seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaba motax xaaliss bu nga xamni lélé nit yëkkati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jëndé ci ko ay téré jox do ngay mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala andi wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax bâtiment ci daara ja ni nako do ngay dëkke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mune bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduqué dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam démé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yéna ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yene ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni addi ay sa bay wala addi ay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mu yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale khasid bi mu ngo bu jumul sama numéro rek ma daldi ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxé ni fekk men mbokk da ñew fi ndax kilifa yi diiné yi
parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kuluf yu bari lay jënd séddi ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jooni ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diiné amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tuddé seen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sa mo ay ñu di ko defal señ sa mo ay won ñu di ko defal bimu ñew munima li bidala waxtu yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti yi ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop mu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekkere ni gene nañ ko safara ñang ko yu bajjana bi mu noppé mu ni ma saway na mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tuddé man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu doon ko def kon xalal bi bu fekke ni alwaladu salih la fukat dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni aljasaul ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla awuma lu ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen lu mala maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi leen di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dong la mu ne way nak man yalla dencal na leen ci aw yiw ab yool bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul waye lutax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci mëna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaxa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné
sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teel la waye wa awladukum fitna sen njabot fitna dom luko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def té la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienter orienter ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga nga fi di la xaar tiyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante da ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci merci yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitabu sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna tégué ci alal kitabu sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem etali muna muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muna muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di

neena bu andak alko de ku alko moy kan moy ku ñeerut ku ñeerut koku dong alko yalla xamna ko wala tusaibil arda ni fatar da ma aradi day alko alka ala gale la day alko ala gale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu len fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga len fa yobbu waye bu fekkonta ni dafa and khiyara khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccam kamil ma bu fekke fasayib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jangay mba wacce kamil waye tojok rajaxe do ci deg khiyaruhum de do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yaq la wax rek yaq ak fu yaq man yaq yaq la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yaq la l'islam tere yaq dara yi kenn la l'islam tere mo xam yefer mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha seigne touba ni boy and la khiyaruhum ñi nga xamni ñom jom nañu dox di yaq jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaq len fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fek defaron nga ko ba nopi de waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yaroko seytane nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni seytane nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf té bam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ku xam yaay kan rek xam yalla ku xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ni ko nak bo ande courier te fek yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bi mu ne

num ko xéttu ci aya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidit yooyu muy sidit gu ñuul gi ak sidit gu weex gi mu ni moom sañ tuba wala tusahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba mu ni maa ngi lay dénk ba tey man sañ tuba booy wut ànnandoo moo tax gone yi ñu mata jàngal nax ju lañ ñu mata jàngal nax ju xaraayil aaj lañ ndax ñu xam ni ñuy àndal ñan la sañ tuba nee na booy wut ànnandoo mu ne mu ne moytul ma ñett ñi moytul ma leen sa safa mooy nit koo xam ni amul li ñuy tuddee mbañum rus nit ku dul jàmbu nit ko amul mbañum rus sa safa sëñ tuba nee na bul ànd ak moom ku amul mbañum rus sëñ tuba nee na bul ànd ak moom aw ku amul mbañum rus sa boo ko defee copain ci gàcce ngay dëkk ku amul mbañum rus mu ne aw sa xasadi nit ku soxor nit ku añaan koo xam ne lu waay am yéene wula ko sëñ tuba nee na bul ànd ak moom nit koo xam ni loo am yéene wula ko lu waay am yéene wu ko ko moom lim am sax yéene wu ko boppam ndax añaan lim am sax yéene wu ko boppam ndax añaan sëñ tuba ni booy wut ab xarit teggi ko booy wut ko àndal ba ko fa alxasad moo tax yonente salallahu alayhi wa sallam nee na woon maa ngi leen di moytandikuloo kañaan mu ne mu ne gis nga ni safara di def matt ba def kob doom mu ne mun noonu la kañaan di def tuyaaba noonu la kañaan di def tuyaaba nit ki li ko yàlla defal nit ki ni ko yàlla melal waaye santal yàlla te ñaan yàlla yàlla dollil ko ko te yàlla mi jeexalu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel noonu waaye déedéet da nga ko koy añaane ndax yaakaar nga ni ma nga cay am ay million wala ay milliards wala xaalis moo tax nga añaane ko ko xanaa kon yow gëmoo ni wërsëg ci loxal yàlla la ne jàmb ko soob mu jox ko ko kon yow gëmoo loolu xanaa ba añaan di la ci fekk nit ki nii la ko yàlla melal nga di ko añaane ba booy wax ci moom sax da nga koy sayite nag ndeysaan yàlla na la yàlla yërëm añaan sëñ tuba ni booy wut ko àndal teg fa aji añaan bul ànd ak moom mu ne bi ci des mooy aw sa raqaba koo xam ne ni moom ambition démesurée nit koo xam ni maanaam amut limite ci lu mu bëgg daal amu ci sago na ko am ak nu mu ko mën a amee rek nu mu porte quel comment rek waaye na ko am rek sa raqaba sëñ tuba ni ku mel ni bul ànd ak moom nit koo xam ni lu mu bëgg bu koy wut dootu ànd ak sagoom dootu seet nu mu ko amee nu mu ko amee tous les moyens sont bons sëñ tuba ni na ku mel noonu bafa bul ànd ak moom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waaye nag na ànd ak yar na ànd ak teey na ànd ak sago na fekk yàlla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba moo tax yonente salallahu alayhi wa sallam ni teey leen ñu naa mu ne xalim ak séddale ga noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité teey leen ñu ne ah mu ne xalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis koo xam ne li muy wut wallahi ni mu koy wute sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba sëñ tuba nee na koo xam ne ay ambition du ko mesuré sëñ tuba ni booy wut ko àndal ba ko fa bul ànd ak moom koo xam ne ay ambition du ko mesuré du ko mesuré da nga koy gis ci gaa yi wayaan de gis maa boobu wayaan de gisi waaw wayaan de gisi sa raqaba rek moo ko waral sa raqaba rek moo ko waral wayaan de gisi sa raqaba rek la mais ambition démesurée aw sa raqaba mu ni ñett ñii daal bu ñu nekk say xarit
buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba néna grand place bobu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenté ko mais boko fréquenté ba joge fa nemi ko sa diiné bo moytu sa diiné dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diiné diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa o cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakh baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal jikko arabi day ñoy lebu ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walle sang day sangé bo dé fréquenté waliw bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo dé fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sé wicc boy fréquenté waliw légui mu wal wilayatom gi waye bo dé fréquenté ab sang lek mu sang la ko wéddi nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam ko wéddi laj ko mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ko wéddi laj lin ko muni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranké won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranké nga ko bayé ñaari tumuranké gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufako gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokh bihi ma la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajuram ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mu la yaay fomna dematu waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bayina la bul dem ngani ko dimatuma fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la tere gawal bako
luñ la tay gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ayca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax doot leen bok ben raison yeen ñaar raison sax doot leen ko bok waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew momu te alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppuñ ci mom ci daara ja fo jëm ak mom raison sax doot leen ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fe dox loko wax mu lank fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti likay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay dougal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane ngam ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon donc ay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teure bi gima am da nga am yar bi ma am da nga am njub gima am da nga am reflection bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fe ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga keuyit rew mi déclaré ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo do waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci waliwi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci waliwi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamale delenka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla kep man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko defé ñu sant yalla julli ci musa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barke yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gok dal
majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñawale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli le wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

yalla du ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yowmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu afan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciep té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atane 100 kilo ciep ngani ko atunu 5 kilo ak togn munu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciep ngani ko atunu 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yenu 5 kilo bu ciow lo sam damme mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wahlam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yek yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakari yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañu soso mu am benen wer wo xani mom lañuy tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wer yoy nga xamni amuñu liñuy tuddé al aqli amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma len bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wer yoy nak nit mi tax yalla bindi wer yoy ngani ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox len warma bani yu sakere lañu ndem jamaadat yi ño sakere waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaadat yi lolo tax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gëna lor benn julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ñi rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy len xame nga wolé ni len balen mak
dama la bëgguna désacraliser rek, dama bëgguna dam sa moral rek, waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara. Bay bo nga gaaw tuubi ko de. Bay bo nga gaaw tuubi ko. Lu lool yow mal xiyam. Da nga am mbett. Da nga am mbett. Da nga am mbett. At mi nu nekk di at mu bees. Julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee bi weeru muharram ña cay génn asaka war ko génne donte asaka ji tënku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplié juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru muharram première weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca la ñuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbale at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbale amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaaw tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànkal ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jële nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam nee na afdalu siyam bahda sahru ramadan sahru layl muharram mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi koor ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalati bahda alfarida salatu layli mu ne sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi julli ginnaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bi nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di diyaale ak sa borom tabaraka taala mu ni xawma ci lu ko gën ginnaaw julli farata génn hadis bi gudd boobu sun borom di wax naan gën doomu aadama bi di fut defaluma dara luma gënal lu li ma faratal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma faratal ci moom nag bu fekkente ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sallallahu alayhi wasallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gàddaaye makka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax sahaaba yi sallallahu alayhi wasallam bi mu fiy jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jóge fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yëpp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu sayidina omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal di ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk premier atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar muy indi coow benn polémi mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasatu ohud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d' accord dëppoo ci ni ginnaaw daal muhammad sallallahu alayhi wasallama ci weeru muharram la gàddaaye woon makka rawale diine yàlla ji ci madina fi mu nawara kon nañ jàpp weer woowu ñu ni kon d' accord léegi
nañ japp wéru wow ñu dal di japp wéru muharram mu nekk première wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nekk seen première wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daadi wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay alliye lañ yonent yep ay alliye lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine juñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliye lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yont yalla Musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaloon yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dak ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu ne musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi weddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow yaangi ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekku fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alihi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax ni legui de faman sa'a an yasuma fal yasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won Musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netle wa kana yawman tasturu fihi al kaaba
moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu asura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu asura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko mëna wéddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaarak wa ta'ala bind na sun maam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fa dhakuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabaha hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy bëgg yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytané ñëwé ci bakkan na leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu daldi waat mom shaytané ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma laminan nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lol la len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakar bobule yowmal qiyam boku tuugul ni yalla xotte won war may
ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fa ko ni adama amna nday waxin wolof la bu boba yowmal khiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xamni fuddal ñew na ci garabu fuddal ci la laqku mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا آدم واخي ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم باتاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى آدم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال بوكا آدم واخي دينا كو جيغل ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayyida aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànn ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wi lam taxfir lana wa tarhamna la nakunana min al xaasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam sun borom ni ko yow foo xame muhammad te muhammad juddoogul mu ni ko dama gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam ma xam ni yow koo war maal bay jël sa tur di ko lëkkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko neñu aadama loolu la tontu sun borom tabaarak wa taala neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawaa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy waqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna la nakunana min al xaasirin bi jaayi muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalaam comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxe moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kàllimaat yii ñaan sun borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibnu abdullah sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taxala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na caa juddoo moo tax boo ñaanee yàlla ci dara jaam rek sun borom mën na laa wuyu tabaraka wa taxala waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi sun borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa neñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit kadhalika bo ram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wote waye alhamdullilah bo ram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul nuh alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam yent yàlla nuh dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñi jub luy tax nit ñee baax luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg almusrikoona yi ma doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ña ngay taf photom ña ngi koy saaga ña ngi koy xas ña ngi koy caricaturé
ñang koy désacraliser mom Nooh alayhi salatu wassalam. Ah momit mu taxaw jodd rek jonn rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mune ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mune ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mune ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun morom sante moy créer na ben site ni képp ko bëgg dégg lu baax del dégg lu site bi képp ko bëgg dégg lu baax del dugg ci site bi képp ko bëgg am lu baax duggal ci site bi képp ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ni tudé jabalu uhud ñu agge ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñi xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal
ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax firawna mom la yonent yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax firawna dajé won ak ben leader buñu wax musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yor won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xoxal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa bo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militant yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu firawna ni Moussa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay militant faawu ma sak ci mom pexé ni ko légui man pexé la ni xana légui sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër militant bu ñu xam ci militant yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defee ba dajal dellu si waat ni Moussa ni Firawna jeex na identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom ci fanan
bi nga xamé ni gaay yi war nañu xey pour ray minitaay Moussaay yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko bu la gaay yi sekkutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqallahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa kër yalla wal beuti mbir ya croix mbolem kër yi nga xamni ñoy minitaaw fir'auna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom kam jox am nañ digalal ni fu ngeen gis kër guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical bobu ñu wax Moussa la ali salatu wassalam ak fir'auna la lanatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la mom mi joxe ndigal ah biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay minitaaw fir'auna lañ fir'auna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legi dal comme mbir mi dawe na nonu legi li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantu yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal lama tara al jam'ani ghala ashabu Musa inna lam mudrikun khalaqa la inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legui bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamni tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joge ni day ray Musa ak mbolam ñim andal Musa rocc ko na di wutunu rawale bakkanam rawale ay minitam ñu daldi tak ngir fas ko yene dabi tal seeni kat kat ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen sekkutele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wërne opposition bu radical bi ñuy wax fir'auna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wiru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla ni ko musa lu ne ci sa loxo du yat mu ni ko dor ko ci geej gi xol Musa xat yeb bi door ci geej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina Musa daldi daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa anjayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yep ay minitam yep ñi ko walegi ba nga musale Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan Musa ba lamine ñepp di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek way xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fir'auna tudul turam sax dañ suma akhral suma akhrakhnal akhirin
man dal musal na sama leader man yalla mu na am ni ñi dess ñep ma ak leen sama leader ak militant musal na leen ñi ci dess ñep ma ak leen suma akhrahnal akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal ulama wa tasawuf ne xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa ta nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñu wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina isa ben leader la won bo xamni momit da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla militant mi nan ko Moussa teddal nelaw ken dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci Yalla Isa mom dafa xam Yalla dafa xam Yalla dafa xam Yalla lutax mu xam Yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muñtu mucc kudul ko Yalla teul kudul ko Yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci Yalla mussal yont Yalla Moussa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni militant yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce mu ni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawl al-haq allati fihi yamturun ma nga suratu maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug lakaram seni bu takke rek yeen ñep ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minitan neku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddu ben minitan newu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryam xana legi weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yeukati ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryam fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryam bu len ko jox lu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax mune salika isa ibn maryam ki moy domi maryam di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yeena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yeena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi yamturun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune alasi fi yamturun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook
muna amuni ki moy isa kat salika isa ibn maryama doomi maryama jigenako jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waja ne teul ci bas ba tanan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug ah ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na don ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla lama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak ni mu grawe ak ni mu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonanti duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonanti kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ramu so nga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fukk ko gem ndem mat na juroom fukk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmu leen dara waaw bu ngeen gëmon dara dama leen di jaral leen la yeen minitaay la waye na xaar leen legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na leen ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni leen alchimiste ngoon yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangu wulen ma gem nangu wulen ma top jox ma rew mi alchimiste ngoon yeen ñeppay alko
yàlla ni ko waaw ba xam ba alxemis ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. alxemis dara xiwul, alxemis dara xiwul, militant yépp daje, ñiy def TikTok, ñi nekk ci Facebook bi naan ko waa yaa ni woon alxemis dañuy dee anamu ana deega waa mu am gàcca ni moom xajootul lii ci réew mi kon day génn réew mi rek. waaye suñ borom ni waaye cërewul nag, cërewul nag li ko heureur boobu di dal dal dal nag sama yonant la nag. wax dëgg yàlla sama sama sama leader la maa ko yaboloon. inna yunus la min al mursalin isabaqa ila al fulki al mashun fasahama fa kaana min al mudhadin faltaqamnahu al hud. mu ne ak lu mën a xew yunus sama leader la, man yàlla maa ko ngemb, maa ko yabalit, maa ko yónnit. mu ne waaye nag dafa yàkkamti. ah bi mu yàkkamtee dig leen mbugal ni leen bu ngeen seetaanee ba faluñu ma, bu ngeen seetaanee ba gañewuma, da ngeen perte, da ngeen mel nii, da ngeen dund situation bi, ceeb bi dana yokku, kafe dootu am, tax yéen tamit ngir li ñuy wax santas, ngir santas leen. léegi nag militants yi lànk ni ko ñun duñu nangu sa santas yooyu le. am nguur ci dogalum yàlla la nekk, moom daal yow woote la war, wooteel rek. yunus dal di mer ni kon nag démissionné na, mi ngi dem. yàlla nee na ba mu démissionné ni mi ngi dem, gaal ga mu njëkk a yem, avion ba mu njëkk a yem moom la jël, wala bi mu njëkk a yem rek la jël. nee bi mu jëlee gaal gi dem ba ci diggi géej gi, nee na gaal gaa nga fees del nar a suux, gaal ga nar a suux. mu am benn renseignement sénero bu nekk ci biir gaal gi daan ni gaal gi bu masaan am problème bu mel nii rek xam leen ni am na leader bu def lu mu wër te def, nañ leen ko tegoo bant. am na leader bu jalgati, ñu tegoo ko bant dal bant ba dal yunus. ñu xam ni kon yunus, yunus mooy jalgati. ñu ne ko kon nag fukki bakkan duñ ko jënde benn bakkan, déedéet téeméeri bakkan ñu jënde ko benn bakkan, déedéet yow yow la ñuy sànni ci géej gi ñun ñu mucc. wax dëgg yàlla moom laay wax leader yi, da ngay gis leader boo xam ni benn bakkanam bi képp la bëgg a jënde bakkani sénégalais yépp, yow sa benn bakkan bi daa jar bakkani sénégalais yi, sa benn bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp, sa benn bakkan bi jëru ko, yow nga dem te banu fi sax moo ko gën. sa benn bakkan bi jarul bakkani sénégalais yi. moo tax sëñ Touba bañ ko nee sa benn bakkan bi jaral nañu suñuy bakkan, mu ni déedéet téye leen seeni bakkan ma dem ak saa bakkan, téye leen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan, yàlla may aaral boppam. moo tax waa gaal gi ni yunus sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi, jël ko sànni ko ci géej gi. suñ borom nee na ginnaaw man duma bàyyi sama waay fu mu toll ma toll fa ak moom faltaqamnahul hud, ma yebal benn ngaax, benn jën wu mag, mu ñëw ni ko da ndiix wan na. ma yebal aw jën, mu ñëw ni ko da ndiix wan na. waaye nee na wa huwa mulimun, nee na nag yunus a ngi am kersa, am kersa, wa huwa mulimun. mi ngi ci biiru jën wi de waaye ànd ak kersa nag, ànd ak kersa. ay waay waay man lii lu ma dalee yàkkamtee jot ci nguur jarut lii ba tax tey yàlla yóbbu ma prison boo xam ni prison wu biiru jën la, ma nekkaat ci beneen prison wu biir géej, muy ñetti prison lëndëmu géej gi, biiru jën wi ak géej gi ci boppam. ñetti prison yàlla sanctionné ko ci. waaye nag comme moom leader la boo xam ni reconnaitre na ay njuumteem, reconnaitre na ko, mu dal di gaaw dellu si waat. suñ borom nee na fa lawla annahu kaana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asuuna. bu fekkonte ni gaawul reconnaitre ay njuumteem, xam ni moom yàkkamtee ko yóbbe lu ko mën a dal, mu ni buri woon ak loola prison laa koy bàyyi ci prison wu biiru jën woowu, fa laa koy bàyyi ba keroog ñu naan suba la ñuy dégg. duma ko rey sax ci biiru jën wi, dama ko fay barek, dama ko fay barek, mu ne ci prison bi bañ ne suba la ñuy dégg. yàlla nee na buri woon ak reconnaitre bi mu reconnaitre njuumteem, noonu lay def ak moom.
nun lay def ak mom njumte nak lum for for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Younous reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga sooratu safat lamma tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li

yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seen kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci bayé de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayé nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu niko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défarat ci justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi

salam yankoo bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko yankoo ba yëgé du nang yusufa bok ci té bu ci yusufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi yusufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatumako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram doyen bi ni len kon nak yobul len mi dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi yusufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb né bi nga xamné leader yi né nañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier néna leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dédé leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxé mom kay mënon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñaka baña sacrifier mu na mune wa al khufi qabayatil jubb ni lool lan la mune tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubb yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu fekké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu fekké ni bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqitu ba'da siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'il bu fekké def ngeen lima leen wax bu fekke def ngeen lima len wax ma nga soorutu yusuf bu fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusuf ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ku honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bu leen ray yusufa mu bayyi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu
ñu sacrifier waaji wañu ko waat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw ndegi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi nga xew lolu doyé leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemut yépp ay complot dong la wa jaahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemut man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ñoo dakk fen Ismaïl Yassine yent yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête ñoo dakk war ñoo fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ñoo fi dakk war waaw seigne modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrouz teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wénen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xala yow mu fi nek dal di jéma masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy toggé nim koy togge ah boudé sun réew mi nak réewum layig la alcorane bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alcorane bokut sunu ñun ah kay bayi leen ñuy julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alcorane ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alcorane yeen wa alcorane mom bu lolou joté rek ñew leen yeen lolou rek lañ leen di doye yeen mom lolou rek motax ko deg mun la borom alcorane la ma ngi deg xuma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolou du deug mënta nek da ngay xex system bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolou mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsaini min la do fi amé ndax lolou mbirum diiné la lolou ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sanser système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit créer sa parti
tudde ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa part tudde ko ma way bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen mohammed mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom wa gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mu de wala bok man bu mu de politique sama politique yef ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politiquema waye nak niko gaay yi defé ni seen nax yi da melni dama leer ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dem bu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wour la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray al-akhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunu nday ak sunu bay waxunuko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngay na wax li ñu door ko wax waye gis nga ba al-quran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte sen ñaari waji lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal sen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox sen ak sen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mtax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc nga lon sen ñaari waji malaakai dañ lay war eulek yow mal khiyam ni la kay ya waxon fi ni diwala gënal sa ñaar waju malaaka yi dañ lay war bu la ko dara jaral bu lo malaaka yi war dedet bu la ngum malaaka yi war la yow mal xiyam beugal kula sop defal ko lula sop
andal ak mom num la sobe waye bul fatte se ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo wax ni kenn duko café ay wajur duñu desu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm dogama and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihati ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xolil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna wa bop lolou lepp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner kula seen xamé la sax yalla xam nako barki dembu dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yéré pousse bo xamni café ataay lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataay ji dag nana def ci ñew ni ma am édé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddek beccëk yama tax am li yama tax am jëm yama tax etc li do nga motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañu ma samba bañu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fim limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeuntee ak seen borom fasenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolum melokanu mah la mah wa mah mah moy ñew dugg ci sa bir bant bi mah ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek munif te sax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom ji day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ne ho mer yeen da ngay na tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah dugg na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci Dar Ihya Ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnaam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal nako noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep
ñu ngi nuyu tamit Serigne Mukhtar Sar Serigne Mukhtar Sall nekk fële ci Angleterre, ñoom Cheikh Fall ñoom ñu ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre. Seen taxawaay Mukhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmi ko ak ñaan. Jazakumullahu khair ji say yi kon daal kullu antum wa kullu amin wa antum bi khair ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg di leen wax jazakumullahu khair ji say yi di leen ndokkeel jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ñom ca garage chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nop mu ñuko deg nop bu ko deg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandi bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg baat yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxom kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxom kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxom kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñingi TikTok ñingi compte TikTok ñingi compte Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétan ba kéro patron ba di déllu ci wat nga ni sa doom ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fahala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fahala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum khala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax calay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len fa subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitt wa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse
xam nga borom xam xam yi lay lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi dom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga saniko wa mbeddi mi di la ko yaral nga saniko wa tiktok ñola ko yaral nga saniko wa compte facebook ñola ray nga sa dom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa dom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi mune wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujj mukki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jandara la nekkon jandara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari terbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu bëre ci daara terbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara terbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane
yena bok até yak bokal alcorane wallahi yena bok até demal ci ñi seigne touba defal ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup lolo taxam ñu daan samp daré terbiyé yi waye bu féké ni daré terbiyé légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daré danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay nguray ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolélon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don sidituk taqwaha genen gi moy sidituk fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba delu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yërul leen musu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gërësër lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi noppi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett dekk ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëruko mu ñew sitam gu wex gaangi nelaw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat un an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na wasu billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam
jëm safara ñu dem ba digëm ak safara ñaari secondes la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yewoo rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loo ko waaji yëg jëfi waa àjjana dal dem àjjana mi ngi ko doon misaal ci xaswatu badrin xusmaan ba nga xamante ni nii suñ borom tabaraka wa taala yowal na yonente sallallahu alayhi wa sallam mu war a xare ji ca xaswatu badrin ca xusmaan nangul woon a dem jigéen ñi fekk ko ca tuuj ga ca penc ma di ko yedd naan ko yow ko nasax nga yow jigéen saxa la tane góor ñëpp xare ji nañ mu dal di loolu ñuluk ko mu meegu dal di ànd ak ngànnaayam dem di xeexi ci biir xeex bi yonente bi di ko xool ba yàgg mu ni bu ngeen bëggee gis kuy dem safara xool leen xusmaan mëli ba xare bi jeexee gaañ nañ ko ci ay gaañ-gaañ yu bari ay blessures yu bari mu rebalte wu waa madinatul munawwara ñëw di ko ndokkeel naan ko yow da ngaa sahid santal yàlla àjjana nga jëm mu ni àjjanay lan mooy sahid man sahituma de défendruma l'islam damaa ñëwoon pour défendre yasri ba sama dëkku maam dal di jël xeej bi xaru dee dem safara te pourtant ci xare bi la nekkoon ci xare bi la nekkoon kon xalel bi faw nga yar ko ba siritam googu dee nga di ko waar di ko yee sayidina luqman al hakim daf daan waar njabootam di leen dajale loolu borom kër bu ne war na koy def léele nga toog ba yàgg nga woo sa njaboot waar leen delloo leen ci yàlla xamal leen sa mbatit lan mooy sa mbatit lan mooy sa culture lan nga jomb nga xamal leen ni TikTok bi bëgg wii yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pee tous les moyens sont bons bu la yóbboo ci ngay def yu naccoo diku mën na laa bañ a mën naa bañ a jeexital dara ci yow ci jamono bii bu la yóbboo ci ngay pàkkarñeeka fecc mën naa bañ a jeexital dara ci yow ci jamono bii waaye attention de yaa ngi lor sa njaboot te xamoo ko ndax yow bala ngaa sentir ni ndekkati lii waroo ko wana def màggat nga dee moo la dese sa njaboot gi ñëw nag ëllëg xamoo lu ci yàlla di def xamoo ban masuli la ñuy am ci àddina bi xamoo ban responsabilité la ñuy am ci àddina bi dañuy xëy un jour viendra nekk ay boroomi barke nekk ay boroomi daraja nekk ay boroomi ndomba tànk ñu bëgg a jubbanti nit ñi ñu fàttali leen seen démb am waaye leen seen vidéoam ndey bu mu daan wane ay poojam wala seen vidéoam ndey bu mu daan wane ay série njit laayam ñu ko bunu fontoo wala ñu am waaye ko peccum bàyyam ni ko eh kii mooy sa bàyyi xam nga ni lor nga njaboot googu de xam nga ni lor nga sa doom yooyu ëllëg lañ ko koy am waaye ni ko eh bu nu fontoo kii mooy sa bàyyi lor nga ko yàlla xam na ko te moom du ca dara du ca dara moom du ca dara yow yaa bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek moo la poussé ci lii yaa bëggoon alal rek yaa bëggoon gañ pee rek yaa bëggoon tous les moyens sont bons rek moo la yóbbee lii nga nekk benn comédien buy wax yu naccoo diku ñu am waaye sa doom vidéo boo xam ni yaa ngay saaga yaayi jàmbur yi ak ndeyi jàmbur yi ëllëg moo tax sayidina luqman al hakim moom moo waxoon dafa toog ba yàgg mu dajale njabootam di ko yee di ko yedd alquran netti li ñu ko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو يوسا ماس ندوم di ma lay jëkk xamal di la ci yee mooy bàyyil yàlla bàyyil xel yàlla mi la bindte moom la laa tusrik billahi maa ngi lay dénk rikk waay bu mu ko yàggaale mukk ba nga boole yàlla ak dara waaw xale bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yàlla da koy tere mu ne wax maam yàlla ko baax la yàlla sama maama subhanallah subhanallah ana tawhid mu ne ko na nga fexe am tawhid wéetalal yàlla tegal yàlla place am ba noppi avant tout muy ndax bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy wutal yàlla nawle inna sirka la zulmul azim bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy wutal yàlla nawle
muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur wa wazaina al indhan bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina waju mu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona te ndayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo serigne biko don tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna muniko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muniko yow sa valeur mo upp lix muniko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muniko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muniko karaw gogo bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko ko war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga dé bayiko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamnako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax señ touba bu massan di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaari mu ñu ñoo xat ci ndabli wala ñaari mu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la señ touba dal kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk
muniko sa nday dala ëmb ci ciona plus ciona égal ciona nampal la ci ciona plus ciona égal ciona muniko waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma dello njukkal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma dello njukkal man yalla ndax bi la sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak aniskur li sant len ma dello len ma njukkal moy yow nday sa njukkal li may dello man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukkal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muné ko yaak sa nday ak sa bay na ngeen ma dello njukkal muné nday ak bay nak lañ may njukkale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may dello njukkal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax daana ko du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungu ma jox sa hak sama hak mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des ne len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñu fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak legi numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen dinal nek te mom dinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu ni waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday dimal jëndi jox ko waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nanal lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mëna mëniko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man
nga and ak mom sétal sëriñ bu jog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom mom la fi ba mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba motax am sëriñ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub sëriñ watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal sëriñ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj sëriñ touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaar nga tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla té man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waaw kay balaas biñuy pécé ko ragal yalla mune am niko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen di julul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legui dañuy bayyi talibé yi rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne parina tayli bi waxani bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak tayli bi bu am alal noy def tayli bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yonnekul ca lamu loxa bamuy tak sa yonnekul ca cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonent sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekke sanni ci allah ba bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tele lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu talibi jike non lañ melon bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba di ko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew na ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon
waxtu wo xamantene gis nga ko jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab munako ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muy yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp muni fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox muni gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna muy ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la ko munu gis nga wërseuk liks muna muy bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërsek boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mun sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la
et tellement geej lu ci jaar sox nga ni sama fou da nga xaru ku lako waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga sobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soga sobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax lu ko neex wax day xey bëgg ko ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil liksi muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinc mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malakam di la sétan ko gën yalla ak malakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bi ma noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seyd Muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon naqarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom
nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gone yi yéeleen gone yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gone yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djoutou len dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen way yow djouti wo waji dara té même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi nga ne yow ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi nga ne yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xam ni may defar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu defal ma ci benn logiciel bo xam lu way wax mu enregistré ko man xawma ci dara manal benn sur rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xam ni dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaaral ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xam ni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bopp position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yo maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko bëdd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam néna Serigne Salih mënta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni maggé wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Serigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpeli rek bobu ñu bari dañu umpeli ñu man ci tanki Serigne Touba la jiddo quelqu'un ñu jëk ji ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un ñu jëk ji la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama benn message benn xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne benn message fekk ma def benn intervention ci benn radio interview
mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tiawone mo xam touba lañ koy defé ñom xalé yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek impossible ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alcorane ak qasida yi mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nekk ci bop tariikh ay Sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ñass cheikh babakar si cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolou bu ngeen ko defone nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak radjaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nan ko IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolou waxna ko dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel boba yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba son dara régler wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñogi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne babakar si mune won ma waji ma genné ko tiawol bu doon cheikh maye ñoss moy won ma waji ma genné ko kaolak sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossi su ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé maniko ah mbir mi de nimoko gissé moy ku massa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku massa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mëna ca joggé ñak ba faaw mëna ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mëna ca joggé mun ma seigne bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu ko cheikh ibra mo na maniko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont
waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako waaw du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon muneko kon yow sama dom bu la dara jaral ci adina beug lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay yi ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddi na xuma top kala xuma bo muju rek bo muy tu da ngay muju dip ka rek jeun balma da ngay muju dip ka rek gor

wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay melni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête mu ni ma ngi enquête ci mbirum aïssa ak safwan mu ni lo ci dégg ba diko enquête mu ni man dama dégg ñu ni safwan da déssone ak aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw ni ko bu ci waat déssé jox ma mu ni ko ma ngi lay waatal ci yalla ni lolu dara du ci dëgg journaliste bi ni ko yow nga xam safwan ba diko mimal mu ni ko dédé sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu amul gis nga safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni safwana ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mu ne ko ab bon kon legi nañ jall ci sayyiduna aisha nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aisha wa aisha nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqiwu ci laale wu ci ki aisha mu ne ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mu ne ko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna mu ne ko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara doko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay fi reeko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndel way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa doom dé fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci ani ko deed way señ bi munima ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji.

mu ñëw fekk ma ci traitoile bi maa ngi toog bi may dem jënd naa mbuusuk tàngal ak kilo sucre ma jox ko ngóor si ñu ko bëgg maa xam laajuma laaj lu wuma xam nga lu ma bëgg mooy dama bëgg nga dem sagalal ma sëñ Saliou ci sa baay ngóor si ni ma li nga wax li lan la ma ne ko demal nga sagalal ma sëñ Saliou ci sa baay la wax yow nan la la sa baay di joxe sëñ Saliou yaakaar ni boo fa jógee sa baay daa yaakaar ni boo fa jógee yaa koy gën da yaakaar ni bo delu ci waté kërëm am Seigne Saliou ngay doon té bo nuyo sa baye dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbousu suko sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat gor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima Seigne bi muna munima ngor ci dé mang koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci mang koy sant bu baax légui wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax de ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam seul lad mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu señ Touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ak julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko bamuy cheikh abdullah waye man dama munul di wax di weur weur lo damay wax li am pare ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni lolou la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid lolou ak reer la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo lolou ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sét ci man lay waxal lutax do ma sét ci bis bu ni nga romb ma fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele budé lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal Seigne Touba la Seigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jazaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokal sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tool de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom bu ma la len ñam wi ci ndabli mune ma né am talata lamay door mune dañ ba yag mune ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ la hendab duñ wax dara fa non la ko firé non la ko firé mom mune ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo la hendab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni légui mu ngok wajuri suñ doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas añ wala bok aw ñam dal Ibn Abal Abbas di def comme ni Cheikhul Khadim di def rek lu ngiss beug rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika wa khul bismillah aw khul bismillah wa kul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro Abdoulaye Ibn Abbas néna heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail ah daf may travail ni Luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mi ma tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu dan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la
waye téréwul ma ngi fatlikou seigne fallou son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digënté monsieur ak monsieur gul légui amna sama badjane bu fa né ku ñu wax soxna mbène mbay badjane mbène ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane mbène momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni seigne seigne fallou son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna seigne fallou son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallou son yi bu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëgul fenn fi mané ko shahadatu daraini mu ni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallou son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mëna tégué ci yoon lolu motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur seigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bindoon seigne ibrahima mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñu am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jang war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ñima koy farat waxe man luddul julle ji am neew luddul julle ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci def mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreem ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fa yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun ciofel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure buma woyé téléphone ke ma sekkat motax buma woy sax ñu sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def ñu ma yow mi da nga fébar tém mu yoné la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi nopplu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam té arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate Dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen wax na wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan dal di fekk mu bëgg fa def ay tirang man diet café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca dal di départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggel ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah taala
këram gogu ci ties te gëna ray ba xëd deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug bay sa mako waxon rek motax ma jaar fi jëru mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gërëm Seigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko insha Allah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioune Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dekkando la fi ci suñu gannaaw la dekk fi on tan ñing koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisoon nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni Serigne Mor Mbeng defena sax jamono mi ngi Sénégal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nek Dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi Sénégal melna ni wona ma téléphone jamono di wax mi ngi Sénégal ñing koy nuyu au passage Serigne Ndiawar Sek biñ nañ la dégg Ndiawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko Ndiawar nak mom mësta ñew Sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galan koor way en tout cas biñ na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñing leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jasakumullahu khairu jasaihi ku ci melni señ Modou Ngom mi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasakumullahu khairu jasaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بوكي جوليدي بوكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tombek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amon fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballu lo ci digeenti alquran ak sunna. Borom rabbi subhanahu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ba ci jëkkoon mooy al kasib, wax lu dul dëgg, al xiiba jëw, kibru rëy, al hasadu kañaan, moom lañ doon waxtaane barki démb, an namima rambaaj, tey moom lañ war a waxtaane, al ujbu naw jëf, al buxdu bañ nittigoo ko fenn, riyaa ngistal, sam'u déggital, ru'yatul fadli, koo dasel dafa ne yaa ko gën. Fukki jikko yooyu wala fukki melokaan yooyu wala fukki feebar yooyu ñu di ko tudde cancer de foie, mooy tomb yi nga xam ni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara, ñu lak ko ba melni doom. La qadara Allah wala saman annamima. Rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt. Biñu ko laajé mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj, muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul toxal waxi jambur, jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima, tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tas keur serigne si, rambaaj mo tas présidence, rambaaj mo tas opposition yi, mo tas parti, rambaaj mo tas keur yi, rambaaj momile mo tas adina, waye rambaaj mo tasum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser, lu graw annamima, lu graw wa graw. Yaq na digeunte jeuker ak jabar, yaq na digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj. Nga xam ne léegi ku nekk ci rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp, noonu la waa jii nga xam ne mooy Walid ibnu Mukhira. Alquran di ñu ko misaal, Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi. Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Anna mima rambaaj daa mënoon na rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zanim in kaana za maalin in kaana sa maalin wa banina isa tudla alayhi ayatuna xaala asatiru al awalin sa nasimuhu ala lxurtuumi sa nasimuhu ala lxurtuumi ba nga suuratu xalam. Mu ne ko yow ki yàlla yónni wala tutix kulla alaafin, bul topp waa joo xam ni, bul déglu waa joo xam ni ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Sëñ Touba nangam, maa ngi giñ ci Sëñ Touba ni nangam la. Alquran nee na moytul ma waa jooju, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barkeb Sëñ Touba, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barke Alhaji Malik, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barke Muhammad, nee na moytul ma. Wala tutix kulla alaafin ma'inin xamaasin masaa'in, foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj, ndax dafa boole jëw, rambaaj, fen, nay, soxor, añaan, iññañañi, yooyu yépp boole na ko. Moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi, mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la, waatal la, mu naa mu ni du dara du ca dëgg. Mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay géñal ak a waatal xamaasin, ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax. Xamaasin ma ngay piis bët ba. Alquran nee na waylu li kulli ummasati lu massa, safara ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy xapp-xappal bëtam, wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des. Wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk, li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk. Moo tax nga piis ko, moo tax nga ngelaju ko. Mu ni masaa'in bi namin, foo ko gis nag doxkat la boo xam ni, doxkat la boo xam ne tànkam bi moo raw bargalu maabo, nama maabo yi baal, tànkam bi raw bargalu maabo, du toog kër guni dana fa dugg, màggatum yor yor lay doon. Waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca, doxam bépp bi namim, bi namim, dox bi yépp kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek, kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa, ñu ni waaw moom day da léegi la xëy de. Mu ne ah mbaa yi ni nga koy bàyyi xel, boo demee mi ngi ci seeni tànk de. Dal di dajak aawa bi ni ko waa yow kumba moom noo nekkeeg moom ci kër gi, bu dajak kumba ma ngay jëw aawa ba, mo yow sa kooki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngoog màggatum yor yor noonu lay def. Kër gum dugg tas ko, kër gum dugg tas ko bi namim. Mu ni waaye yëmu ci sax nag manaa'in lil xayr, lu baax bëggu ci dara, fekkiwul ku baax, fekkiwul fu ñuy baaxee, te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax, ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax. Boo dee soxna su baax ci borom këram, xam nga lu mu lay wax, waaye góor ñi jëruñu ko de. Baax na yaa ngi nii loo am jox ko, loo xam wax ko, waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tóoj ci nag. Manaa'in lil xayr, bëggul lu baax, bëggut a fekke lu baax, te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo. Manaa'in lil xayr ngay ampul, waaye bu diggal kilifaam, patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nangu ko mana in lil khairi yow li nga nangu kenn nangu ko ngay talib bu nangul ab serigne mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas mana in lil khairi boy de talib bu nangul serigne ngay waajo xamni yalla dal akhir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna juroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana in lil khair mana in lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di definir mana in lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xam ni bay bi dafa tak ndayam ci farata ci yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koko lañuy tuddé ibn al halal dom ju tey ju barkel mi ngi nonu dagan na tay jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al halal ibn al haram moy kan ibn al haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw ci amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw ci ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog na satchi ay tim aramon ci yow ba nga demé di satchi ay far dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al haram ibnul haram dom bi sosu ci lu haram la waye nak ibnul halal ak ibnul haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji dess yobulu ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yunus sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fek jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp nopp yoonu ken neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keuram noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nurok mor xudé nga nan waye doomi yibra je nurok mor xudé way sari adumalu na la dé sari adumalu na la dé ci sa yoon jeukeur ji dong mo am droit réclamer ko jeukeur ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeukeur ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji
ah wax deug yalla ki di jurumako aha legi nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer gi bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday légui kaccet ci sa ba ki ni moy sa bay kaccet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fek mo ci mak moy don khalifa ba de koku ni sa bay jurula rek sharia raylu nala koku ni sa bay jurula rek sharia raylu nala bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa koku te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayoram bajkar yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mala indi preuve deng ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe prof ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jël sa bakkan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw liko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji day wax na deug de mu ne ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fekk ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek ay deug alquran rek ay deug mu ne ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax walaf njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tudde sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day junj di dem de tudul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay bañe deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañuy yaronata sallallahu alaihi wasallam wa batay xamago ki malay wax day sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serignu rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon ay bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaayika yi di raqi ak atiit bind nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa ah aminta ma sàcci wax la de ah bu ma ci feeñ de na mu ne ah borom tubey ji na mu ne ah fa ma ko gis de moom waaw yàq nga xelum jàmbur nag léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji ludul rek sa wax jooju léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay mu ne ko nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñum doon xale yu jigéen yi may dégg kàddu yooyu may dégg subhanallah léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag waaw sëy ba xëy rek yam fa moo tax faqih ba neena woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanahu yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena man kaana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñu àtte la xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ci ñu toll kon nag jamonoy rambaaj ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk buñ demee kër Mudu Mbaye Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transféré rambaaj moom lañ koy transféré ñoom Facebook ñoom WhatsApp ñoom Viber ñoom léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tasaare lu ko ci groupe yépp mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew ñaar rambaaj ak li ci biir Tubey mbaa li ci biir Skumba réew mu tas rek ñoo ko tas ñaar yi rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba réew mu tas ñoo ko tas moo tax yonentu sallallahu alayhi wasallam ci ay hadis boo xam ni Sayyidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonentu sallallahu alayhi wasallam neena man waqa Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna mun yonentu sallallahu alayhi wasallam neena ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lamiñ ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam muna yonentu neena ku fexe ba maitriser ko ba sa lamiñ doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sawu kaayam moo xam góor la moo xam jigéen ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay woowu du lor kenn nee na kooku daxalatul jànn yow mal xiyam direct àjjana la jëm direct àjjana
defé na ni lolou mom ñun wa sénégal xam nañ ci dara bu yeguto ndjay barki dem bo ndjay ciowal digënté li nekk ci askumbakus tubay tal na réew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit té dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal réew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yu dul jeex barki dembo ndjay te ba legui jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa'a llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xami wax ci wax ju neccodiku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legui ab employeam la wax ni moma don sakku motax jeuker ji repousser ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépasser na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci du ko nangou logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëngul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nan teegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol lu ñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqogul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni ni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq doom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi ol yeek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa doom ji ngeen sekk yeen ñaar
nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaima demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaima bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo dugge bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay en tant que bay ala li adina tax ak beug yak adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngeen ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamine lamine motax yonentini man waqa'u allah sarra ma bayna liyihi ay ku fegal yalla lamine dakhalatil janna ko fegal yalla lamine dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax ngeen lekkelok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguko xel nanguko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamana bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker dina ah kon tay legi nagn dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nagn genné Yusufa dagn ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa ne genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou kep ku intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu téggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana
rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka ya ngi leen di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaaka ya ngi leen di rek rek yu metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni fi ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ni ko waaw luñ def mu ni kenn ki am rambaaj la won musa rambaaj la won wala madame rambaaj musa rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may arrêté un surviendra mang mom ñu dal di féwalo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam gennen subhanallah mak mom ño bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew mak mom suñu serigne daanañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxnama lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxumako man ma joggé étali ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bi ngi koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngi koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngi koy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu Mbaye Thiam muna
mu ni bayil xel diw li ma gis mu yëngu ne bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara ni ko ci lolou du rambaaj lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj du rambaaj mu ne kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fe du ki liñ wax manam xuma fer lu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nuppi moy yeungal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yi yep dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi doon genné waye lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayam jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayunu ko lolou mom mayunu ko wenn yon mu tour ndox te yuru ndox mayunu ko ko cheikhou bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré ye saibul saibul wajhaini mom rambaj ye saibul wajhaini al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan rambaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fen lay doon rambaj foko fek ku mëna fen lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaj ci yoré moy

إيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام بيض الله ونصره. بوك اوديتوري راديو خسيد اون لاين ديلو سن نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dañ ko wax bu ñuy jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wéssu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موعدنا نسون موضوع بلي باسي سون موضوع تاير نيبك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيت كي نده لو وار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexe nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonantu alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sunu borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim waxal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëgge man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama cey boole jéggal leen seeni bakkar yawmal khiyam duma leen top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo né bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa bo né bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gara faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis kula ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro xaaliss dama jeneele or de ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo buñu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni top yon ci yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yanti yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab bu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yeesoon mu yeesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi roccé won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pi ne dajj ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ah kay gi nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexu la té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la mi ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñi soppon muhammad ñom goor ñi soppon muhammad te ñuul ba melni kërëñ dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qalaa innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajmak sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonntu yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yonntu yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangou ko te nit bu yalla nangoul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni benn bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab mu ne dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lum geumul mu du wax lum geumul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum geumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mum gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkone ngeum yalla mante fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yen la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngeum neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarub adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeej yi

bu dé sëriñ ba yor daara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup tiep bëgg gamuy bëgg ba gëndiko la rek sa aajo faju mom la sëriñ Touba di juñini fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndiko sëriñ bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacké ak cheikh modou bousa djeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bousa yegge dem lijeenti ci lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci bécé tiun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bécé bett nako kéro ak lam ko bété kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yakule nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki demb fek boba dama dem boba nek gul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibrahim ak jaar jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assist majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke ka jor mais dañ ni ma señ sidi muxtar nga fi cheikh matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak toyli bi seigne moudou bousa jang biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaarati buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñu ko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu do fa andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni lima wax day sédé yaangi ni tok man ko man day bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la ma ko xade dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutami mom ab bir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou
ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatou mi ngi fi tali bi seigne modou bu sejang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax sénégal mom légui dañu mëna wéddi lool ndax dig na ñuy wéddi di fénak ak katch bi wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fenn la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne modou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaju ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlere sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ Abdul Jalal mom direct rek Abraay la du wacc yonam lol taxna nak comme Senghor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi Senghor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme Cheikh Mahamoudou Fadal mom amna connection direct ak Seigne Touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blad xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ci bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yi ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sieka khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña teggon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënumako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbacke abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara jeep extra ñing koy gëreem bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba arrêt barré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi wani way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jari ëpp na lolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continuer di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne
nit woyé na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la addiya sangam yalla na len yalla sam ta taxaw len li len taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko xane ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khair jasaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seenal ñu and ak jigen ni lahasayu salire bayfal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi mak si ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bit ñepp sant yalla jasakumullahu khair jasaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né yutalé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé loolu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara waye xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé muna maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu len waaw ngelaw len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki li ñuy def mu def ko ngir jëm ni yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor bo leen ko joxon ñom mën nañu dem fukki yoon Makka, ñom fukki yoon Makka fenn fu ne maye nga fa biye Makka wañu ko wadde aji wat Makka te sa bor yaa ngi ni gañi gañara sa employé fayo ci kenn. Kon aj mag ak wok ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub.

mom la Cheikh Ahmed Bamba teunk ci khasidam ga mune faraidul ajji ladayhim arba'un fa niyatul ula alla ma yusra'u suma tawaf lil ifadati a'dudi shaniyatan laha bi khayri fanadi wa sahyuna bayna safa wal marwa salisatul ma'dudi duna miryah suma al wuquf listamih bi arafa rabi'atul arba'i kun sa ma'rifa seigne touba neena aj mak ñenti ponk yi dong la ñent ñent yi rek la moy farata yi ba ci jëk moy an niya yene yene fofu batay mu am ñaxas gu fi am ñaxas gu fi am yene moy da ngay gis kula tagu jëm makka nan ma ngi dem penku ban penku xana li nga dekké senegal tax makka fiété la penku am na ko xani makka so wala ko fiété deug la inna ma ahmadu bin yati xeyna sa yene moy ma ngi aji makka mom nga bëgg wax waye nak ñu ci bare bare leg legi xuma dal bëgg bañ kula bañ kula xuma gemi ñu lañ koy wax xuma nañ ko mëna waxe dal waye en tout cas bare na ci sénégalais ñu xani loolu lañ lay wax ma ngi dem penku dedet da nga nan ma ngi aji masallam mi ñu wax ni ma ngi aji mu tabbi ci biir yene ji nga xam da nga bëgg aji waye ma ngi dem penku lañ wax ngay so xam da nan dama bëgg siyara ji ren ben mu ni siyara ji yonent bi nangal dedet neel damay aji dama fas yene aji ren mu leer nañ niya ci la bok ci ponki la na fas yene aji makka bul wax ma ngi siyara ji wo da ngay aji bul wax ma ngi dem penku demo penku da ngay aji ndax amna ko xamni ni makka fete bu ko penku sawul ko fete neer damay aji fas na yene aji ngir yalla koku moy al awal ñaarelu faratay aj moy tawaful ifada bi ngay doga dem makka bi ngay doga egg makka lolou nga don def kok lañu tuddé tawaful khudum waye tawaful ifada moy suru tabaski bi nga xamni mbolem ko aj ci won makka da nga ñew di wër kaaba gi tawaf bobu farata la ci aj gi farata la farata moy lepp lo xamni soko baye aj gi yaq définitivement bobu moy ñaarel bi ñettelu faratay aj moy dox digeunte safa ak marwa bayna safa wal marwa nga jël sa wal sa participation ci dox nga xamni mom la hajara don dox digeunte bobu hajara mi nga xamé ni ibrahim alayhis salam ñew na ba allu kert ndek mu bayiko fi mu nek fek doom joju di ismaïl nima ko waxe sank dem pendant 13 ans doga del ci wat wala 12 ans bi mu delu ci waté la len fa fek ci ndigalal yalla wara tabax kaaba gog hajara momu bi mu fi nek ak doomam joju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy bagante digeenta ñaari montagne yoyu di yek ci kaw montagne yi di sentu ba xam ndax dana gis am ñeug mu fa jaar mu ñaan len ndox gis nga ndox ni mu nekké nécessité ndox delu ci wat na fofu sayna jibril bam ñewé diko bënal samsam la jul 5% am nañ wax ni xalé bi ci bop muy ismaïl fam doon dor tank yi fofu la samsam bal kon dox digeunte safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri lala al qur'an wax ñettelu farata wa defena bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeunte safa ak marwa dox digeunte safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronata sallallahu alaihi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lu la way mëna wax arafa mom bu la rawé dewenati rak arafa al hajju arafa la yaronata wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa